0: PNN Fiji, Pamana Viti Youth Gospel Vevere Nakalo. Ni sibina tolu e na tini na miniti ni mbula ni mbula vinaka ni mata vinaka mai na luwe viti. Na vunondu ndui ni sema vinaka ti mikina e na ikavi ni vakara mbuka endai na ikatini ni singa ni vula o chulai. Olonde iti weekenda e Aotearoa na singa ni kona nanda vakana numa kamaro takatalatinga na mbaki vau na kena maro tekina nondre mbaki vau na tangata whenua ni vunongo a Aotearoa. Manawatia a Matariki. Happy New Year. Celebrate Matariki. Honor Matariki. Or acknowledge Matariki. Nui taka ni ninda bulubulu vinaka. Ni ni bulubulu vinaka. Na vuno ndu indui. O ni sema mbule tiku me kina. E na kawi ni kua. O vua vini vinaka tiku me ne talatala. Iso malumu ki ne talatala. Le pani le wana vunua. E na kena nda waka umai vani wale. Sina katukato ni. Ni turanga. Nagaselevu ni lotu New Methodist Christian Fellowship ni tautala atu nei sa vula ono misanda na rongo ta sarmanta ni vanga wakayalo ene kavi ni koa
1: no va bina ka o viti ka sa letu na vono le vono islandi do kletu na ono ni pe o mala mala mala ru vula vula ao terroa do varo mutu ko na stesi na am 531 pi pacific media network ni mbula bina ka no to programa ni vivo rombuka Vei mama ni tolu, ki ne wana kaloko. Sa kali wuna wau naka. Sa ne tini wana dhawa, ke na ndui lako mai kina. Au nita ka nina rongo makari sese, tuka ni wakana karistala, na bose ni kalou, ene kami ni singa nina. Wuna waka whangarei, hea militen tauranga, ni mbula binaka. Roturua tau po ke Hawks Bay, sa kali wuna wau naka. Numa ni tini inti wain, si wuna ni kua. Si ni wuna dhawi, mai mboto ni Tomasara, en North Island, Wellington, Manawatu, wata ke Taranaki, ni sa kenda wakita litunga, and see when I go South Island, Christ says the need then what again even Kagil, Sakali would have been a community in Jumai, and see when I go, only Taka, Bosa Nikolo and Nonda, and see when I go, and a Wagabu Rivakasa, Mabimbuli, Mabinaka Kin on the Bula, Nila Wataka Turana. Amen.
2: So mandanga ba le buana cloud we kani hena mbonga ni singa ndai go tsisu ese ko ko tiku nga na singa no na singa ni kwa kai na singa ni mataka e so rakani oko na rosi ni saroni so rakani oko na bia bia ni mbuda kani bolo tambo ko ya na mata ni singa ni alo ndonu kalo kalo bolo singa e sero tu kani bolo tambo ni ko ya alifa ome katalenga kani bolo tambo oko ni buka tiki tiki bu ai buka tata oti oti e kani bolo tambo ko na windo no no mama la e kani bolo tambo ni oko ya na Lione and a uso chuta. E kane volotambu ko ena vako ne matanika tumbo na voke na kaone chese. E kane volotambu turanga ke ne marama. E lako maiko ko e me rao na mula iyo me roa boga le usara. Na tabutu ke na tao na nrenre ke na lengo so tabutu gori. Rauti chisu na mbogini kwa. Ka chiko vikenda na ulutanga. Dingin dingin donu. Bola tanan dingin dingin nomu. E baka nga takitu ka indu na dorobo u. E rao niko kochi. Ia nomu kochi e baka tau viko. Rao niko logo ilo malangi. Ia na logo ilo malangi e baka tau na nomu dingin dingin. Turanga marama dorobo u nomu nelewa. E nambongi ni sige ni kua. Na nona lo loma. E raka kwa irinangone. So wide, so high, so low. So high you can't go over. So wide you can't go around. So low you can't go under. Oh, ni ko pagarong at tigo na wekangu. Doon ba ka na turangan ni nawaka? Doon ba ka na marama ni nawaka? Doon na marama ko pagawati may unongo. Lako sa rame ka may naitasiri. Lako mga may asus baga. Baga manuwa lebo. Takaon rame buwa kay maduata. Sa ko lako sa rame ay lau. Sa may lumay viti. Sa ko lako may kandabo. Iko tsiko na mga nikuha. Nanuma. Ni na dhabay kaya ko na yado ibay. Vida na mbaki sa oti ole mbuluta kwa yungwane biyawu mai Santa Rosa e California. Sina ya ni ura na itukei ena vei mbulu. Au sanga ikaya ena ngone ni vei mbulu ena ponua baka babalangi ni itaka na lotu ni vei mbulu ena ndola tungana kisi ni mate. Kenda na reya ni kenda na reya tungana yungwane mate ni ndabotu. Ni unturi obu unautu na ngane ngu kwa ndabotu ya. Au sanga tu no tupo o ko na sira ni la ko talike ina mu kai lao ina tsikira o kambara i kenga ina tada ke na mata nikalo mena tarong i biko e daba e dakaba ina buku ni bosa men bale tala kalo tu Tanga ke na marama e kau ko tisu. Marika na ke na wase walu. O koe sabi a muri au me kuni muri ana lomana. Me dholata no na kawila taika muri au. Niko maroro ena no mumbula ko na baga Elia. Ike ko baga Elia no mumbula ena bukungu ke na buku ni tutu kuminaka no mumbula ena maroi. E kani volta bu. Ia na dhaba na kena yanga bu ana tamata me rawa tiburumura to dhoko. Gai baga Elia na elona. Na dhaba na suli oko kwaya me iso ni elona. Iko na le sini suli ana iso ni no mubale. Iko na sini suli ana iso ni no motoka. Ena tarunga biko baga dhaba na elomu. Ningona ni mbe bulu na kisini mate e tawani ngaki na nayango. E si tawani kina no mwilabo. E si duona kisini mate no motoka. E si duona kisini bali no mubale. E si duona kisini mate ni no mungele. Menga ibe tu ko iko no mubale, no motoka, no mungele. Sanga ya ngomunga. Linga munga ya bamu. Turanga ke marama. Totoka na lotu nda zakabati kwa badaba ke ko mate na mbogini kwa rogo lo malangi sinde ba haleluya pale ko tokila ku ko tokila tu lo malangi sa ndondo no mokila chiko no kala au na lo malangi au sini lo malangi pale ndo bunau au sini lo malangi pale taltala au lo malangi pale to ko chisu e mate na bukungu I'm going to heaven because of Jesus died for me. And he said for me to believe in him, baptize. That's why I'm going to heaven. Not because I'm perfect. Not because I'm better than you. Au sini mai bina kada ke ginan dona turanga baro ni kwa. Ke daru to to vatsar toa. Nandu indu ye au kila na bono uthi vikina. Hitu na emba ki nungu lulu ni bivalo takina tapatata kona maka. En tanto la lo tulebu na lo tuesele viti que retoma totoka warrasa wananabu y si ni kautio lo malangi lo tuesele se ni umeda dis e kautio lo malangi ni ubogo mbote chisu kau wakandinata na no nabosa kembale viwe kani ni kenda bagarau dhuruma eni na leso ningo bagarau takiko sambidi kwa toka esamu kabi kwa badibaka korere kwa badibaka korere chiko kila nabuno kwa tau vya matekina bale korere chiko Ko kanda ya sanongo, ko kanda iba limbula, ko kanda, eso na ngona, tu nga ba limbula, ko kanda tu libanga rawa iba kabichi. Bali ko rere. Do ane tutu, ane edha nako tu ase michi. Sa ala kome kone iba katawa, sa maipa lao na lotu. Ah, tu ase michi, sa pake bei, yo sa apaka rawa utu. Oi, okay. Sa do lotu. Viki mamme na koro, imanda, ni ndua sa tatau, sa ndua nga singa, ruwa singa sa namate. Sakila abune la kokina. Ye ni ko endu wa boku wa boku tu ngadharomba. Hemani. Sa wotsi ndu asinga sa le ru asinga sa le ndu amada wa ko tu asemi tsi sambula nonga. Le ru amada wa sa puke chiko sa toto chiko engona ye tomate chiko. Yo ko sa tata wotsi. Sa ra lokai ni kurawe kana. Itua. He mo gebe sambo ro to ko lo malangi. Rongoda na kangi kau ka. Au sa baga sang atoka. No mu sa sanga baga tamata, no ngu sa sanga baga tomata, se ni ro lo malangi. No nda ruza ka bina ka kane bolo tambo i sulum manra. Ano mata ni kalu. Ya no buna sari mbimbi kina dingomi chisu. Amu baga be Italia o mutayana marijuana. Na kako da kama chiko ngori reu tishishu mulo mai. Kani bolo tambu lolo mole nganda rusapa kambula ikina. Ena buku ni bukan bauta. Sanga ni muna koi kemundau. Sa buku ni nonda rusaka da kabinaka. Me kako ni ndua entoka toka iko ikina. Bongi ni kuana we kangu. Ya, sapa kai lutu tolo sara chiko wai. Buna uta ngana papiteso. Lago mai na kalau papiteso takikenda. Patakina ngele. Nguna ni buna u. Sa mama da talitu. Kem do na wekangu ina waka da be tu tu ka so se da le popite so kere kere. Ena so na ka tu mai. Au na le popite so sanga ngo sa nyu meda disenga. Ko popite so nga me ba kalo o mulotu. Boga wo sibi ke gonda u bata ki au. Ka ne bolo tambu ninga ne popite so kino chisu. toluna callado, tandólogo lo malangi, liuta ki ko enelo tabu. Gai rongoda ko en andomo me lo malangi. Era rongoda ke dena kurukuru ke no bandungu. Ko ira era er papito se rongoda ongorina nongongoni ni toko au sandolo mani ko eva lebu. Niko duruma na imbulu bulu ai e tolu na kana edo biko. Operate under open heaven. Led by Holy Spirit all the time. You will hear the right word of God. Kusa na wekangu. Amen. Sambidi kwa toka samu, kami kwa oyuko mpopito iso. Kau kwa ni vatsu kongori. Kau kwa ni kotala inrenre. Kami kanda ni voltambu. Ni vina kada kena tala irorawa. Kada na baga dambu isoro. Ni vina kada kena baga rongo. Ngai dhana kake na maitha kabotiko. Thakabandu na kana wekangu na mbongi nisika nikuwa. Iana ulu tanga ni vuna we vatsu ngo. Dingin dingin donu. Bala tanan dingin dingin nomu. I send dua chinika walu chinika diwa rusa bulu do manda mai tu vital no manda saka ko chova ke baka saka kula kula na no mundo ibabla da na ka kula kula na dark red ke saka kula kula na no mundo ibabla da en na bula bula me baka na uda bula bula ana kala baka da batuna no na na polo polo ani wangiro ani lolo ni ko logo mai bi chisu na bula bula me baka na uda bula bula ke ne karua Kebaka sandamu bakula sale marun sabia popol taltu na kena loloa kena kena ndamu salumi sata la kena ndamu kani volta mbena baka na buti kani sipi sa senga ni kala sanda koba baka dengu if your sin is red it will be white as snow if it's scarlet or deep red it will be like wool nawe kangu Ken duan ang dingin-dingin o dakawa ni kuwa, dingin takit chisu. Ikaw ni ka, tal-tal hau sa lotu chiko. Lotu? Sanga ni ka ni lotu. Na kanin dingin takit chisu, menondaru turanga, menondaru ibagambula. Rangodang ko na lotu ka daka chiko, ngay bagamuna na bosa ni kalaw. And awili ki matailala ibikenda na isea, kena wasendu may na chini. Ngay lelutu kina na chini kawalu, kenda leso ni kina ni kuwa. Darongo da manda maina chini, chini gandua, enang gaila kutiko. Wili manda bikenda. Hallelujah. Donei bolo tambu baga biti, mena wili ki bikenda na bosa ni klou, ena singa binaga ni kua. Aisena kena wasen dua. Aisena kena wasen dua. Tegabuna wili bolo maina tkina chini. Gaila ilutu na bosa ni klou, ena chini kawalu, chini gandiwa, rosa kabulu, Baleta nai, bala bala ni ngarabi kalou, era da kabatiko na Israeli, wili kina o kenda na tamata lotu iwichi, eno singa binaga ni kuwa. Sa ready?
3: Ready.
2: Wili manda bi kenda. Waga rongoda sara baga binaka.
4: Do rongoda na bosa ichoba, koi ke munda unanda ule wa isa toma, do baga tun dalinga munda uki na buna o ni nonda kalou, Koi ke munda una kai komora.
2: Da lotu tiko, non dei bala bala baka tiko na stoma ke komora. Lotu tiko. Lotu, men. Singa tambu sine tiko na bali lotu. Ia non dambula sa baka na tiko mai stoma ke komora. Na numa tiko, gonga ile lutu na leso ni nikua, au nanga le buna wika. Ia ubina kata mo introduce taka weekenda. Why God spoke on 18, 19, and 20 because of the lifestyle. Rongoda.
4: Do rongoda na bosa ichoba ko iki mundo nando lewa isu toma. Do baga tundalinga na bunau indo mundo kalau ko iki mundo na kay komora.
2: Tostale.
4: Adaba na kena yanga bayaw na mundo isoro ibunga sa kayo ko choba. Sa rule bo bayaw na sipitangane may isoro kama. Kena uro ni manu sa bakani baka binaka.
2: Sa lebu na mundo ubaga dhabo isoro. Alo tu masu, alo tu bunau. A open air kena fellowship. A cell group kena matasinga. Sa lebu. Wili katala mada tal gasi. Tine tiringan dua.
4: Adaba na kena yanga bayaw na mundo isoro ibunga. Sa kayo ko choba. Sa rule bu bayaw na mundo sipitangane. Kena isoro kama. Kena uro ni manu sa bakani baka binaka.
2: na kake de daka tikongo na sacrifice io kenda sa sini sacrifice na manu manu na non da sacrifice na lago chikilo tu sa levo mundo u lotu I sini visa una mula sa levo la ngasere I ele butalanga po so sada sa levo mundo u lago mai bali lotu I sini visa u a kakase a dusi Na no mundo u wakadambu isoro na uro ni sipitangane na wakadambu isoro sa levu tuluga me kena me daba na kena yang abe yau au sa abuta kina ubuta turanga kena maraman den dua kenta lotu tiko me baka na isi ana kena wasen dua sa seni tuda kena wamalai sa seni rongo na dindibara sa seni reina matamboko sa sinta bosarao vira lubenda Tosara.
4: Nindo sa rai rai e matangu, ko dai sa taronga be ke mundu ngo, mundu nduim butu mutu kana nongolo mani bai.
2: Ndo sa la ko mai, ndo sa ke mai baga vitalia ta kana nongolo mani bai. Pu, lo mani lo tu sa daga chukinawa, la sei tumba. Awende. Lo mani lo tu itisu. Ndo sa la ko mai, Kodi ka kabi ke mundo mundo mai mutu mutu kana ngolo mani bai. Pentiko tambana le mundo tutu bota kede. Kede sa sengi lo mana na klou. Kede sa sini rokoba na klou. Na taura tale ke na simba. Na taralala sa sini da garawa. Ratu lako na bita mani enandu na songo. Lako ni kota lako ni kona. Laka chiko songo. Dei regor tongone, kota sa tarira tale mamara maiso. Kona ba ke chitu do ma ndo kona. Edaba. Edaba. Turanga ke namarama, indo lutu na bose ni kalo endo banga ngalo burubura. Ada mantu sama yang butu-butu kaki nanggulong menimbai. Oba kasamata kana ngono si cukina namaka. Isa darumbu to ngone ngona ba meti ya sango sa ngo sa ngo ki mungi suka mena lotu roko tale kita cinta la tarala mai tosar romo do chico o super chico buna o bina katanga me introduce te ke weekenda me ngona le zambolo ke ne buna u iko kila na bunu ke darunda pe toka kina o yau iko ta totu bata ke ne ena zrumbi bi ke darumbu se dikalo Mendaru shock taki bagalo malangi. Mai talagase.
4: Nduka kuni kauta tale mai ni dama dama wale. Na manra limbo ibina kasaka baka sisi labi yau.
2: E baka sisi labi yau wa meda ndubo rata chiko. Mai.
4: Bula bau.
2: Bula bau. Singa tambu. Tama tale.
4: Nakadi mundu songo ni lebu mai.
2: Asota baka biwe kani.
4: Kau sasenga ni posota rawa na ibala bala da.
2: Au sa tau mo so tarau serenga. Au sa fiu. Gai baka sama taga lebu ni lotu da daga batiko. Ki mami na pentiko. Kento na tamba na lebu. Gospel, Baptist. Kena bima tangali. Tototo bata kede. Posa chiko bikanda na kalau na mbogini kua. Sa daga tu ngana lotu. Mekani songo. Lebu ngani lotu, lebu ni songo. Mangitsi kena kena yau. Mai tal talgase.
4: Ia na no mundo bulo bau kena no mundo sole bu tambo.
2: No mundo lo tu bulo bau.
4: Sa data na longo.
2: Kena songo ni tambo usa data, usa nini bakina. Usa bakalo idake. Usa nini bakina.
4: Au sambita ikina sa kanio za na bosok.
2: Oh, aho da kalu na mama muriketa. Daruna numa seranga estetiko. A kakase. A bagale lewa. Sa vika se ti manda. A viso ko sogo lotu. Danga I vika se ti tale. A ondu ka bagale mu. Lago mai gurtu lotu sele. Lago ni urtu niume da dis. Da sota bango danga ice right. Edaba. Sini toto wa takalo ondu garaba. Du rongo tunga indu imo la tambu. Li uta kike mundu indu aya lo tambu. Gai ice right. Nga unanga abisi vikina. Gai ice back. Kau bagai itu tali nak kau koronyu bagai lewa, ay bapa ay sulura, sekina boela boela pedala sarauta me desini blestaki emeni kagovina kata mo blestaki kani volta mo taraba na eme mo mena daki na tembeni usu mo mena mosalasu kakuni ndona dai la kuma yelomu garana bibi na kati ge muria sara ni santua tani na matai choba do tani na matana vei ira sakita kana ibalola da mai tal tal gasi bilika tamna mai berenti ka unai bona
4: ia ni ndu sandondo ka mai na linga mundo
2: o ia we
4: ka una tambona kana matangu mai bike mundo
2: ni kondondo ka mai linga mu ke ka ka usabuni ama tangu Ai tosara, tosara.
4: Ia ni ndu sama subaka bunga.
2: Ale bunga ni no mundo masu ale ona torongodi.
4: Ona sanga ni rongoda. Ale nga mundo usalomodi enanda.
2: Nanra na ke mbala vidati. Bodi vida tu ranga nyawa ka data ono gudurtu ni kwa. Garo no de komate. Kani bolo tambu. Ko ire da na elonda veiko. Erna manduaga katangaya. Ko ire sabele tikeiko. Erna rusa katawayanga. Kane volta mo kendo na koro dulo ko kinan dolan dona vale. Vale ngo mena lutu tiko kinan koko ni kalou, kene lumu ni kalou. Volta kane volta mo kendo na vale ndola bi kemndo u, do un bit kinan baga dengu. Kendo na vale se dona koro so bi kemndo u, do tabira kana kumuni soso. E se vina kada ke o stoma ke komora. Do na lenga lebo i viti ni kona bi koro baga viti, no do taroba na bi soko sokolotu, era masu era lolo. I can witness, I can tell you so many stories. Dua nga, una tatalontaka. Taltalanga suwa sa zonandi. 2007, kito mi baluta ki na rewa. Uri na dorobo, uri na bisu ki na koro na rewa. So na ngone ngonga iduru na Elisara. Reverend Sulia si tubulodo. Waswa zonandi. Ngay tarongonga, kemendolo tu daba. O kitu sol, sisi, kitu. Do upa katotolo kitumba. O cindu na bulan romon romon engona. Karuni bula. Gele kina gele. Nuku kina nuku. Soso kina soso. Aura ni talanotaka. Tal tal ni wasuase. Tal talangase. Pentiko. Bata na kalau e rai chiko. E baka matana e rai. E baka lingana e toso. Na kalau ebi ebi bless tak itu ko, gay lenga ni kenda vi tuat vi taro vi tiko. Kita ulang ibu nombal abu, gay bos bos tu rara liu. Oce vida na bula, gay batawa cina ne batawa. Kau dah baca ni ko aku bos sumai, ngalu. Kua. Kima mini tal tal kima mindu indui. E chiko na Elijah, e chiko na Elisha, e chiko na Maika, e chiko na Opetaya. Different level. Sore lolo, sore masu, sore baga bitalia, sore sin masurawa. Ni baga tarana kalou, mi baga ngatake, so na turga ni banua, mi mai lutu, na vibaga lotaki na waka, goe sin ni matai ni vibaga lotaki, sa lebu na vibaga lotaki, edha kaike, au baga mbauta, Lebu weekend ngai rongo dapat kandu anak style ni buna ungo. Bertau sini bakar rongo kena nunggu kilaka. Aku bakar rongo cikun ni undam cikun matakan ni kuah. Embara bi mai wilolo anak bi mama ni ba. Aku kira cikun anak kalau turanga. Aku nak lebu na ubir na wekang kumai nawaka. Me kuning dua naka beus mau ngeta lesu. Aku bina kata me oce tol nambang itu turanga. Me rakila kede na bina kani ngara bi kemuni. Deso endo baga loma bina katagiko. Nakalo en sini baga loma bina katagiko. Niko barongo chiko niko na wekangu. Ausa kere kere na edha chisu. Kuwa baga ndua niko takosoba ni sa line main nakalo. Ni sa line main nakalo toso. Kani bolo tambu na isea. Wasa mulu kandua na chikine chini. Kako niko rere ni usa tiko batakiko. Kako niko tangaya ni usa nomu kalo. Au na bukeiko, au na bako uko takiko. Au na toko niko na linga nguma tau sandong dina. Rongoda, chirikandua. O koya, e elo da veiko, ena mandu aga tangaya. O koe vei leti watake iko, ena rusa katawayanga. There are so many Pentecostal pastors, they've been chased and punched. Era pagalewai, ena nonda vi korokoro. Nda taronga na daba, elenga chiko kina vi korokoro. Na vipaga, toro dake takini matentu sala kutunga mai. Ie, sengani ikune na nonda toso dake. Sangai lebunga nonda lutu sombu. Baletan daba. Ni yali chiko na kalou, kina nonda mula. Mai, tal talaga, se wilika tal mai na tikina gori, ni bago tsio mai, meda wana tikina etini gabitu, se etini gono.
4: Ie, nindu sa nando kamai na linga mundou.
2: Ie,
4: kau na tambo naka na matangu mai bike mundou.
2: Baletan daba.
4: Ia nindau sa masu buka bunga.
2: Daba.
4: Kau na siangan ni rongoda.
2: Baletan daba.
4: Linga mundou sa lomodi enanra.
2: Sa lomodi na linga mundou enanra. Nanra na imbalimbali ni lamba. Ni sadanga na elomu. When you jealous, you become envy. When you are envy, you become hated. When you are hated, you become murderer. Kako tisu, ndo sa rongoda ni sa keina ki vire iliu, mundo kako ni lamba. Ia usa kai wiki mundo, niko sa datang awe kamu, iku santo lamba. Kembali niko barongo chiko nikua, soko barongo maina Facebook, soko chiko ina waka, iku datang ditu chiko ike, iwa matera. Thakama ndo na kana mungi nikua. Those who live by the sword shall die by the sword. Saka saka taki kuna we kangu. Na bosa ilu tu tiko na mbongi ni kuwa. Ibi na kata na kalau menda paka mulai. Me hochi nene tu tiko ike na tolu na mbongi. Men tuwa tani nonda karabi kalau. Danga idhuru eni mali lotu sa lutu tu na ilumu. Unu wa daba enda paka soko nikina. Soko soko lotu daba ituko na koru paka turango. Enda sabakila ni sa lutu na ilumu. E lutu nga na ilumu ni marro ina sabasaba ni kalau. Discipline life calls anointing. Sangani kai bulidi, kai bulataki. Turanga kena marama, dorobo kena ngane lewa. Oma indomo lewa tiko na nomundo usoso baga turanga. Bale baga tarana kalau mendam bula. O kenda bula nga na bosa ni kalau. O kenda sinim bula na buli, enda sinim bula na nagadaka, enda sinim bula na ngele lewa. Kenda bula nga na bosa ni kalau. Kama kagwa tiko ni kuwa, o sembera ni soli mbula magandua. Kama kagwa tiko ni kuwa, o soli mbula kwa saa backslide. Kama kagwa tiko ni mbuga ni kuwa, au sakerei kwa na edha ichisu. Ni nadhaka na taro mbula. Kako ni kwa langa taka na waitungo. Lako mai. Mbole tandaba. Darongo da chiko. O kenda ruya, o hiko, o yao, o yao, o hiko. Vitalia sara, ni umedadis, vitalia sara, pintiko. Kenda todo kwa ya. Mai talagasi.
4: Do bui ke mundou, vaka sao sabata ike mundou, kauta tani matangu na no mundou ibalabalada.
2: Do kauta tani matangu na mundou ibalabalada. Do kauta laibi. Get it out. Kua na balabalada. Dama ni balabalada. Mateni. Lasai tumba. Tharabau na ngone lewa. Sexual relationship before marriage. Daundara, edan na daundara na fornication. Grabi matakau, den dua sa dedere na ngito. Sanga ni dedere ko tisu. Den dua sa dedere na itoki ni gale. Sa sini dedere ko tisu. Kana sa merusu blokaba, ane chobo ko burubura. Kina kake denga sine kina. Abei banua wili kina ko nawaka. Kei ira rasati ko kina. Nawe kangu, ai nronro, ai chini chini ni kake denga robe tisu na mbogini kwa. Na kake de baka ilio na waka na vitamba ya mbaki saoti do nangaire de reparate mai bole tele kolo ele wana kake de nga na lisi kede buta kodi wike mundou e ala la kede buta kodi wike mundou na kake de kaba indu na kabi ke mundou e na lesu tau da kitole mai bole daba ninda sangarabi kolo kwa ele wana kake de nga. Let us come to the Lord tonight. Mai bauchi mai tal talgasi
4: wulida na daga binaka sengata na lewandundun. Wukei kwa sabaka surarataki. Ndou iya na lewa ena bukuna na lubini ali. Kendau tataro ena bukuni anda.
2: Turanga kini marama. Ena ngauna sa oti kini marama. Senangai reina matanda. Oi, eso aleo matu e chungo era sini. Era lianga chiko. Oi, eso era chungo era ramun rabua. Oi, eso era chungo era lubini ali. Ni ngauna kenda sa lago tani kini marama. Sangai matata na kaenda reida. Sangai ndonu na nunda baka tulewa eloma. Sangai... Baka tule wando donu na nonda baka sama. Bala baka. Ni saka ulevi ni barbada. Kane bula tamo iso ni barbada na mate. Ay soli soli ni kalou na bula tamo mundu. Ena buku chisu Kristo. Baka soso manda baka lebu ana kalou. Soli ang abi yao e tina minite na bunau. Yana introduction kina bunau. Gona ibunau. Baka soso manda. Kabi kwa au na numanga sa adaka ochi na ibunau. Bogi ni kua turanga kina marama. Dingin dingin donu. Sa ochi na itala no kede nga sanga ikaya na kalou do manda mai do manda mai tu bita lo manda e vi sure ti tu na kalou ni kila ke daru tomate babala wili kina ko ndur tungo. The reason why I pray a lot because I know I fall short of his glory. Vitalia nungu buna vitalia na kauza kamu chukuna automata ibarola. I fall short. I need to come to him every morning. Every time as I drive, every time before I go to sleep, because I fall short of his glory. Kadi chigo na kalau na bogi ko ndumanda mai. E kadi chigo ko ya bala tani kenda ruta mata ibaro da. Ki ko sini lago da mai kina olta na bogi ko iko kaya sini ndo na mai ibaro da. Ni una bisure ti na bogi ko kuni lago mai ke set ke tu na ka. Kuni lago mai ni ruto bila ka todo tu na ngone.
1: Mi sambulo bina kana turanga na marama zorbu na ngone lewa. Na bono abina ka o viti ke sale tu na bono lebo ni slandi. Dok

0: Na vengara vina na mumbula, kena na mutiko vinaka e teke wena vei toko ni ndondonu, gore na vei kai waka rautaka na fono. Me na vengara vina kabuni wai, kena ngara vina imbatimu, e sau rao rawa, kana senga ni kautamai na mbula wadha wadha. Na vei toko ni telanga na mbula ni waka asama, poro karamu ni tiko mbulu mbula, kena vengara vina tale so ni nonda mata wubale. Na fono, e mbaleti hiko, kena na mumata wubale. Ertu vengara vina loma kede ke Okalandi, kena Northland, kai avuta kena nonda mbula waka vina nua seitomo. Kena mbali mbali, senga ni yawa, na nonda tu vivuke. Grita na Seva Walnon Rao Tolu Ono Ono Ono Vawalu. Sipakando tale, Seva Walnon Rao Tolu Ono Ono Ono Vawalu. Sisikoba na vei lawa, thefono.org Nikua. Na fono, Zungena, kabaka itovotaka na vei kawaita kindina.
1: PMN Fiji.

Nimbula vina ka, vina wale vina nomni, sema vina katika mai. En e ka vini waka rumbuka indaina e katini ni singa ni vula chulai rolo ndolu rosanga wulu ka ono. Wambote ni sosanga isu kutikina dhaka dhaka, sosanga iwa rongole tiko i dhaka dhaka en e ka vini kua. Iyo na sere tara vongo mertona nungi mandiki na tona le tolo turanga, arto sanga isu kutikina dhaka dhaka na ka vini kua biki mdrona vi tamani osiano kei Paulo Lui, katalaki na vai Jack, asai kusakango, George Fiji. Veikoso, tu veio aqui.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana viti rosi ni taile busa limandono nakaloko ma vakani olonde and the vakati vengti mi ndaka vaka keno vuli senga tika kini rongo na nanda itutu kono vasa vaka pertania vina kanui taka nini marutaka na nanomni ngande na singa ni koa mara ngande mbeka ni avali na vya kani onga itika tika ivali niko sangole nindo na karuangu kenandua na e rua na yololo kakana ndue tavioka ndua na nduna e kovu e sambu totoka ndina sava katakata sarla sa tukuna viko au sa ngai boru vakaro chungu mungu i dhagadhaka iyo ndaro ndambi talmanda ndaro na osena mangiti sani i takitakitaka maingo uti saratunga na niru vaka singa levu na maramavi karuani sa tau kathi mai na rona maramani samoa kita utiko viti kivinga na sani kwa rake tau tiko kina sa ngwala sara nitumbu mwule vaka mbolo virao sa rutaronga mai mendona mbolo mwokota nitumba mbrata meru takidha mekina na vai salo ya eva kato na lote vikenda ya sembuta kata tunga mai sa nga vaka sisi rewa esombu o vai salo ni samoa ya ya na ngande rave ngande mena vio kani ramai modra to mai modi na vana makumbungu na mbongi vale to sa ngole tali nondra to mertra tiko tali na mbongi ni kua au kina ni ndana mwani madha omba labungo endana vinga ndivi kinu waka vio kani na ngande tali ndali sarasara ndana vanua asa ndala i tatavu tu biti kina irna wekanda ni maori se wira era ndatiko vivole kati se endana visure tindoka mai vale Mera mai wakanga taka indo na mangiti enda sa wakaro taka tu. Iyo, na nito tatau tinga wali walesi indo na gangaro ni wakau tau lili ngon sala na funondu indo i enda wakai tiku kina o vambote ni uiru mai o te poti se uiru mai nambote i rasar ke New Zealandi do na kana uza mbi atau ina non rasa ni koro enda maadha o ngasanda ngei barwa na ndo kuengo kima misana numi kemu nitikani kima misalo lomo master tinga eni wangan maraka kena kani maro sar ke rauni na andara ngoza na ndomo i turangan reo o ere kena kamni kua membombula ngodi kenda talutu ngamai en veika sa ata tingu nortu ya sani korto toka ya mana sa sabaka otago yuni mbera talangana bitu na kamni kua ndana rongodi tinga ndomo i mersiana liko zangi mbula ngoi ndana maram ni kandavu andomo i bibu kitu na kathi kathi waki en vitha na wembaki saweti sa tiko ngoko baka lakalaka isuwa bakana kena eno vuku ni kena na maru tiki tiku na levu ka di eno singi ni mataka leo tiki ni komiti ni vipu katora takitaki na koro o levu ka tiki no yale ya sana o kandavu mata talitinga ni ya umbula ni ya sana o kandavu enda ngira ngoda tiki na ndamwana ena ya kavi ni kuwa wakata lunga kena nungo sa kavi wakata umanda tiko na ndamwana talinga na turanga chairman ni gospel Ex Scholars Association Blue Sapphire Birthday Committee Moses Engas Nivalu Navi Mamani Lima and then on the Tignan de Morto Noviakani Erto Tubanatico Serto Mona Tratico na Songo Levon Vaca Edoritico Prince Charles King Charles Park in Nandi and Wulus Ranga Okotova Ngoma in a Kawalu Kinikatini and Yakotova na Viti Indigenous Tourism Alliance na nonto kina seutaki na viti festivals and reggae concert kana vakadirtiko ena vula o katova na nonto tiko na nonto ena vima mani lima ena kavi nikua ni mbula vinaka vina walevu na nomni isa mna katikuma ena kavi nikua o telanga menangai kati baki telanga na nonto tutuku na tambana ni mbukumbuka ena kavi ndai ndo mandana Sera Nevili, na Sera Ki Amelia, and a PMN Fiji, Pamanaviti.

0: rumina ka sai kombo na no te tu tu ni gito na karnikoa. E kana ndoni vi wata vlidi ni timi ni Fiji Water Flying Fijian, so se ni rosi ser wakula, e ngandre vi merato na wabina atak, na malmalu melo rai, e na non rato unruka, e na kai tolu sanga buka vio, kai ro sanga buka wabe, we lesi, e na madha sa oti, e na matai ni non rato ungito, e na sotsota ni Nations Championship. E kai o ser wakula, ni lo rai na malmalu me na tambana ni vei pasi, na non rato scrum, na tambana ni kamba koro, kai na tatangumaki. E vina kato ser wakula, kula merto nda uli the another one merto nda toro wa malo na gito wa bimbi ni tu merto na polo e to mano serwa kula ni rto sanga merto wa bina ta kana tambane ke de ni norto gito e na norto wa waro na madongo wa bimbi ni rto na sota vetu na timi koko ni ngilandi ya ni ndere to tolonga na timi ni viti na ya tu liu e roni ma wi ka vitani te vita i kani ver ke mesa kindonge te vita ratu wa ke iso na sila sila na itutu ni loks pe veliato le ki matangi tangi walo ke le wani botia rato sa kouma e merato wako kua tangane i tutu ni flanka ke na namba walu Simeone Kurvoli ke Caleb Munts e na diwa ke Tini Chosua Tuisova ke Kalaveti Rovovo e na Tini Karua ke Tini Katolu Chuta Wainingolo Wate Karawa Levu ke Salesi Rayasi Erto na toka ni tutu ni wing ke na fullback. Na temi ni Fiji Water Flying Fijians ena sota ke Englandi ena Singatambungo e Liverpool ena Karoni Norotongito ena sotsota ni Nations Championship. Ena toru na kuila ni biti ena tayambi ni Kenandola na gito levu ni Commonwealth Games in Glasgow mai Scotlandi nanda ungalo o tolu yang kana liu takatiko na timi ni biti e lima sanga wuka walu nanda ungito ke ira na iwagalis lesi erna matatakatiko na nanda wano ena gito levu ngo karna waitavi en athletics and basketball boxing sena vibadha na lawn bowls na judo para athletics na vita ungalo sena swimming kena labi kambis na weightlifting erto lewe tini ka viwa na ngone lewa erto lewe na talitinga na timini viti e baga yalo nga nga tekira na timini viti na ministani tamba ngone kena gito chesi sa ukuru e na songo ni tatawa na madha ongo ka kai vira mera na numa tiko nera na madha takavuli na nondo bunua ka mera na gito e na sabasaba kena yalo ndina na gitu lewe ni Commonwealth Games na boi dhuritiko mai Glasgow e Scotlandi e na karosang buka tolu ni singa ni bula sarangongo kana gai dhabe tiko ina karua ni singa ni bula okasita e na bula maingo. E sa bua ndi taki ni na boi dhuri e na rara na Churchill Park e lau toka e na singa bua ruwa e na madha o mingo na semifinala ni sotsota ni Super Rugby vera na marama. Na timi ni McDonald's Fiji Rua erato wanru kare timi ni Queensland Reds e na kailima sanga bulu ki tini ka vitu karato rawata kina i tini ka wana poindi e na sotsota ngo. Ia ngo singa i karua ni ngau na merato rawata kina na timi ni Rua merato ngito e viti e na semifinala. Ka nalabeta sarwambi na wangalebu na watengendengendi ni ngito rugby vera na marama. Erato na sote tingo na timi ni Roma Rama ke na timini Reds e na semifinala e na Singapore Rowai e na Mother Mingo e na rara na Churchill Park Milo Toka. Kene yote tinga na kamini kua e rata unruka na timini marama mai mba e na yote yote ni nonra tau ngito waka tombu e na sotsota ni OFC Women's Champions League gona na sotsota ni soka ka waedhuri tiko e na yatu Solomoni. Arata unruka na kaiwa ke tolu e na duona sota kaukaua ke na timi mai vanuatu na tafe FC. Bimbi sarangitongo mbaleto koe wini e dhambedhake kina semifinala. Arato aliutoka na timi ni mba e na matai ni bimama e na kai tulu ke rua. Nerto mai roata na kai nei timi ni mba o lesi tambunase na reta lemba ke koleta liku dhulo dhula. Ia mai roa vitaravi na kai nei tafea FC e na karua ni bimama karato mai wangaruka kina na timi ni mba e na kai wa ke tulu. Se kota lai ngore nei i teke tāki, mai na tambana ni gito na kamini kua. Nomini ndaru vingaravi, asinate Wainingolo.
1: You're now listening to PMN Fiji.

0: Dan nak na website itu ni, rakyat mami ngoli kena mereka mami wawa ulika, nabe tiki ni tuku tuku la lain dah kaje lu tu kota nak kau ni kua.
1: Yes, aka evan itu ngana Viti Festivals na website. Na website go, cukup tengah na bata ni social media matala, na cukup na mata bola cukup na ID. Instagram, but kena TikTok, of course, for our. Etiko talenga na nito competition kito brevore tigo sa tambagi tigo na vi patapata kedy ongo. Pero ba itabite kino era na ngone ayat sar kina tamgas. Ena nonra wasya mai ena sere sena yale yalo sena itamba sena vaka vaka nilinga na vi kami balet. Era kile iteni kina nonra itoko toka matangali abusa se banua. It's all to do with our tourism, branding and marketing for their own units. Eh?
0: Talimbe,
1: Toka, eh, sa kia ora we kim ni na wekanda voleka ni sa waitiuti kumai na wano ni silandi ki kima mboka vini vina kawali abu kia baka o ni na maisema wati ki kima mena songongo. Na tiki tenga sa ambi tongkore na ticket max ni na rani volia tiku talanga na installment payments one line installments te on te walu ni rani piki nom ni tiki te me wakambau kina na nom ni maisema batu kiki maim kena songo wakaita mera songo ulango na Viti Reggae Festival iyo kita saka Viti kuna nom ni Vito kwani baleta na ngone ni napolia kina indua na Viti Premium Ticket kena mbala mbala ni toko na tiku indua na business ni sarbanua sa toya butiku sa Vivi Tiko na VIP ticket, na vanua ticket, kemi ni na toko na indua na toko-toko se matangali, se abusa, se vanua, isa sanga takatiko, asa sanga go, me indua talanga na nonra kanisar vanua mera rawa ilabu kinai. Na e wata tinitikite, se kona bula ticket, se na general admission, waya ni na vaitakite kemi ni tiki, na ni toko na tiko, indua na itubutuba itiko ina na song-song ni bibuiti ngo, menda babaro tiketa na na bulan tasa lako turumetingo. So innovation into digitizing our efforts in the indigenous tourism. So it's strategically planned. So any cent from you will support, will make this effort go a long way. Malo wa kalevo.
0: Tatako wa kau tini wa kumadhala. Sa kandi na tuta kumaramato na vikao ni mai wasea. E na kaya vinikuwa. Yo ya, vikima minandau ni warurongo, ni sarasara, kaya wakao ni thalata. Vikao mai wasea o maramato wata na kavinikuwa ni rani ngole. Ina Facebook page ni PMN Fiji. Ni kaku ni ngole dhavo, ni ratalanga ni ngole. Na nonto na social store doko, na Facebook page, VT Festivals. Ratalanga ni ngole na website o ya. Kina vikao kete wakao. Mazal tak tiu maram tawat nak kau nikua sana tiku kerikina nak kena mati lelai maram tau kita umkim sah baga bin bin nak baga live nom ni sulit nom ni ngau na rani kim rongo dan the moment ni kim sarawi kim ni telanga nak kau nikua kim rongo dan telanga ni tuku tuku yang na tuku tuku bimbi me kim ami zungena me kim ami tokona na sasanga yang ongo ni nali baga bin nak tak baga turoi zake taki kenda tinga na luvi viti enanda vunolo mani koviti ni long at sakatiko kem sa loma sa ni be kem ni kirto na leni nomuni komiti sa tutiko na nomuni ndi mata vovali ni vaka dengo vinaka
1: sa malo vaka lepo no kwa vinu vinaka be kem ni ke na president ni vilu takitiko na viti indigenous tourism alliance Mr. City Beni Lesa Tonga na wanga Mr. Jane Babu from Natale Rad na Dolphin Watch Miss Milika Savol marama vingaraviti kuna National Trust Mr. Dr. Avi Mavono go ira na tau ya utaka wabini vina katiki na veira kena nonravito kone na na sasanga yanga varota kongo. Pinakabalya mo maram

PMN Fiji, Pamana Viti, Wonga Mosi Mosi, Nisimino Ono, and Tinika Ono, Naminiti, Nimbula Nimbula Menaka, Nabun Telvoni, Valualesi, Saiva Walun and Rao, Saiva, Lima Tolundua, Tetokuru Takini Tutuku, Ni Loma Viti Women's Expo, Soli Vakavakarao, Loma Viti Women's Expo, Soli Vakavakarao, and Dosambul Menaka, Na Marama, Leoni Song Songo. Ni songo songo ni maram ni san vakaturanga onlo mai viti e New Zealand ni mbula ni mbula vinaka ngona baka vertiko en singa anga singa baka rumbuka neka tolu singa vulu kandua ni singa ni vulu saranga ngo chula ye kabi tiku ni baka rumbuka mai na ono na kabi ina tini karua nombongi levu ena baka vertiko na solingo ena Otara Community Hall number singa vulu Newbury Street e Otara oya sa vamuta ni ni sarongo ta tiku ni visureti baka vertiko ni maramandoni au ni songo songo ni maramne sarongo ta rango lo meviti ni silandi andia luisi tu nombuna in songo ni tau soli ni vula saranga ungo ne oti oti ni singa ni vula ungo ni katul sang vula kandu ni singa ni vula chulai ya singa vaka rumbuka na main na ono na kaloko ne kavi ina tini kuruwa nombongi levo na vaka dhurti nga ungo rina Otara Community Hall Rosanga Bulu Newbury Street e Otara nui taka ni rao ni nini viti kutu ni taka ni ni vesuri talanga ni vaka levo ni hiyo ana lome viti women soli vaka vaka rao Expo soli baka baka ron baka dertiko en kavisar nga en ni warung buka ngori ni kertalu sanga bulkan dan isi ngini bulu cula ini tongga sartoka ina nomu ni indu i wola ni wula dosa ambulu minang meraman di tau andia senado lu ibiti kikim do nopo ni merama uklan ni suku tingbaka mainan bose en singa lewu ni kua ni taka ni indu umbulu umbulu minaka na walewu na siama minaka tingma na kabendai isna turanga tabulingu ngo kunika na nungo kwende ya kavi na nona na vitar tarungi ngo se ya kavi ni mataka vosa leo stiko po singa tingi ni sa umamai singa tingi ni sa umamai ya menangai lo rai e vonda chingu beka na motoka se menge hazo ivali ngele se umamai ena mona liva ya enda na rongondaka rongondaka iliu na tukutuku membaleta na livu kade ni mataka na waka dhiriti kwa suwa anda na rongotu mbaka ilio ya na ngei muri mbaka na vitalo na kena vitalo na taki na songo ni birthdays and anniversary 65th blues fire anniversary ni gospel schools oh ya na sambulu minaka Mr. Storm Mr. Albrecht Mr. Crane o kila ni onisa navu navu talutinga muni na tiko na songo libongo o vambote ni tolu talanga na singa tukun tiku mayo mosese tolong talangan singa ni kena marutaki na Blue Sapphire Anniversary. Niyo, ni mbula ni mbula binaka. Na wali wana siya mtik maya na kavi ni wakarumbuka indai na kitini singa o wambuto niyo ni marutaka talatinga na wakatang-tang minta kadaka rasire kitiko na ngone and matay ni madhaw ngo karo ni madhaw na madhaw mingo ni taka ni ratal nga ni indavi maruritiko kibakanda sa ngole sandali marusi via oya sa lup talaga na kandali ba kani andali bang uno ba na rani sa ngani pinaka kina nom ni ba tulewa ke ba kaunin re ba ena pinaka muni sa mo dito ngana bulo ni nganji kinungur ayo se kilo tuno motoka sun tuno kibir tuno lin matu wali sa ni kota talaga ni kota na nom ni ikini motoka me kako nganin re ba ke ba kasa si bebe kim ni na angola ni wawalangi iyo nui taka ni rani ndavi tukutukun tak ngayani da tuku pangandang doon da wasa tuku pangandang doon wira na luvenda klendeli wasa na luvenda sa akira na nreva sa nreva talitinga en ngonongo iyo kenta sa nga ni tumutumbo misanda na tuku na tiko avangandang doon wira kiva katalinga sa livu na karwa kanira wangunu ba en sa nga ni wukena nonra nreva baka binaka kuwa ni soli na kini motoka iyo kuwa sa nga ni soli na kini motoka Mm-mm. Vitali rangai baadu rudun rudu.
ke wakanga e ngai soli na kinga ito na lenga lenga hata sana o ni na bi mbeita kike na bili teki sanga ki na nana na tata ni ni soli ya na kini motoka hiyo pambo tana sini waka kina sana kirei sa kita wamo masak ni wale wale si menda lang kangaro ni tiko na waka uto lili ngoni sala Seni vevunga ndamu ni na watu sila. Seni vunga ndamu ni na watu sila. Lengun reo. And a PM in Fiji, Pamanaviti.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Pamana Viti. So we tipika ono na mini timi vitu na kaloko, sangitinga ngona vitar tarke mere na kavni kua ni semberti kuma yo mosese, na kuna wali, na wali na na semati kuma e na kavi ni kua. Yo nda pa vina kuma wali ni roninda na rongo tata lena non dei rongo me vunua, na rongo ni tukutuku ni ni tukutuku. Me vunua ndo vingra vitu me kino vilia me ravai, li viti ngo kwaya sa kireo kwa kero ningei teku butale na suli tuku tuku mai eno baka rombuka mingo donu maleka donu maleka baka maleka sara baka lebu na numu ni sama talitinga mai ena kavi nikua hiyo entana varo rongo da tala ngani tala no amina tala no mua mere ena songo ni lebu kadeina baka dharu tiku mai suba ena singa saranga ni mataka do mandana itavisere ni sakiusa mbuli dhoko dhoko PMN Fiji, Pamanaviti.

0: Ia totokandina ni lutu na yumbi ni mbongi. Sa kiu sembuli vako vako ena nongu mai tu ni voitini katolo miniti me vitu na kaloko. Ia na kavni kua enta na ngole sartiku mande na siti lewo o suwa. Ena mwani talwa ni kandua o maru vakalibu ni mbulu mbulu binako meresi ana liku dhangi mbula na maramango na vitha na mbakisa uti ya mai vivu ke voli na kathi kathi vake ndo vito mani voli ke kito kena nondo vito kani vinaka nando nando toko na voli talaga mai nanda ngau nango na luve viti ina vya kavi ni vakarung buka mere sambul vinaka vina wali vunom ni vaka yotaka mendo me na numuni talano ene kavni ko tau manda unang andrivi ke muni muni na wak matalo te ke muni muni na vakali te ke muni veke mami na numuni koro na numuni kor ni vasu talaga
1: Ah, vinak sagawa ka lewa ni mbule vinaka ke ora nimbule vinaka e Okalandi e Oenisilandi. Na edhangu bagna, omeresiana liku dha imbula, omarama ni levuka yale na levuka, na koro levuka, na tikino yale, ena sana kukaturanga kandao. Au vasu, ena koro nukuvu, ena kisa, tikino nakisaleka, na santa lunga kandao.
0: Toka, toka wako ti mere, ka marota kina rongo wata talando momu ni. Iyo, oni leo ni komiti ni bibaka torta kata kena koro talanga o levuka, kena no, oni mata talanga ni umbula ni asano kandau. Iyo na, ni mataka na baka edhuruti kena ndona songo, e su, bando manda maina numu ni talano a mere.
1: Pena kana mataka na baka edhuruti kena ni mamitu today, ya ke misoli nga na me bla tama viro ni mundu tu na budi ken na ngara jo ni voto za ta ken ala mune ni mun kor ka o ken komiti tiko a tiko muti ken awar na kaloko na e vidu tiko na ni mami tok tok na ni mun kor ka vital tinga na ken komiti ka ke mami di i lewe na ngana len tok tok na malen komiti na ando mene bi tok tok tukar na turang kira nama rama kama ni di mata kaki mana satu juga ni USB hall na USB na bagai dor cuci na ni memisul di waktu itu kami satu juga na dia nak loko na ni memulang untuk kaki cuci na na komisi Eastern na turang ni na mosi wakata lengakin na cuci lengakin na minister ni bimoktor detak na bukni kian na sol tal tengah na ni memi wangga ni koro ana kana bibu kita kina bibu kini maten tu ana ni mi so much no wanted kina maten tu bibu ke ana bibu tor dak tak ing garau chi kana ni ma ni bueno
0: no ta toka e sing andonga na sing ni so lu tu tu ni mata kamere
1: io ana sing andonga na ti buci manga na di ona kaloko suka ti kana tin na kaloko na mbong rangol tal chi ngami balai rasia mata tal chi ngai rangol tal chi ngai na sing ni mata kana kana garau ni
0: nasongo ni mataka. Sa dina, ni otio ya ukimu ni onisa na nanda kumo ni nangolele sui kandavu.
1: Iyo, mimbalata ni karep talchunga ni mimi, yalde itale ni karusofu kalibnisinga. Na ni mami sol ni tutu e pakaido ringo kana kena nakichiko mena tarikina na ni mami hall. Dan yang kami hola na, yang mana tengah kami bukti dengan maten tu, ane kena ngarai bukti dengan main footpath, kau boleh tahu bukti dengan main koro, kena kena tartal juga dengan main farmhouse main koro. Nah, orang sering anggo sa, laku tanah bukti dengan maten tu, rotan na balle sa rotar juga main koro. Orang sering anggo tu bukti dengan maten tu anggo.
0: Tota, kesandina, sandin, kimi sani maramoso sering a, already kimi ni toka niko usaha kai senang. Apa kita betul mereka yang dana ready mereka na New Zealand di menentukan dengan demai yang mereka ni satu guna tinggori na vei i zaka zaka ke ni koroni sa vaka ungai kim ni tiko kina sandona kani mami marau au marau mandanga na ready kim ni kina nom ni talanoa ene kavi ni kora single ni kora ndero avi talanoa volti kina vinak sarvanga li mer total mereka na au klan ira ngolte kani vai valangi mereka ni sa kai vaka tinggori ento total mereka na tuku moni ne visureti virna luve yale levuka na koro levuka ntikino yale ena kavnikua
1: ya ne mai to mona da bavim nata na kalu na nona suleti vi kana koko na ale vinaka na visinga na unikan gara meta membela tanga na nonda bunu ai me bukan ni undu wase chikuni okenda na isu besani nonda koro tunga na ndakor nda vola kambula kina ko ya na buna nda chukina men enda na kilinga na bun ene mando bunwa ogo na tunga ni mata ta kati kuna ni to ni to matu bu vale na buni kana ngara tunga na komiti ni ni to korwa ta ta ni ni to korro wisul tal tra na matal tunga ni bikin ni to doksar na sema ambul tunga mai na lom ni korwa turang le buka ndol tunga mai na na USB hall ni mataka to na batang chiki nor to na police just ben live na kakana bina kani na lakayani kaya baru tak to na kakana abi to kato kato do kor na baru tak to na kakana mikim na lindam bim mikim na vitala no akim na soli akim na maru taki batang isan din di akim na vitala ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon ngon

0: ngori and a singer ni mataka kimi sawa kono ni vina kahani na muni songo ni solitu tu and a singer ni mataka kimi sawa kono ni vina katalanga kimi sawa lomo siya ni vire kede mai na koro and a numni na lista litiko kena vano ni vina kena numni li toman talangara vini tavi and a vono saka divi kemi ni kena ngori na nanda kalu and a singer ni kuwa eh mere naka sawa lewo kimi sawa lomo siya ni sawa tutiko na numni matavu wale ni boka dengu vinaka
1: na wale de mai ke ka ni besia manga mai on el ko tanjung ra production rin ra gisar parkina
0: don vinaka rawa production ya vikim ni na wiki kimami oni ini iyo ni sen ro ni sem serang ana sulini tutun boka dur ti wis pina sing ni mataka rawa production mersiana liku zangimbula ni ronga de tikana ndamona ne kavni ko ni boka dengu vinaka mere
1: Na
0: kani mwaze. Na kservo levo. Leo ni kumiti ni vivo katoro za kitaki na koro levuka. Tikino ya le sano kandavu. Mata talitinga wa mere ni ya umbula ni ya sano kandavu. Totoka wakoti na ivaka madhala ni talano esu. Andarungo dharane kapni kuwa. Runa wa mei. Rosa tu urona marama vio kani. Na lumu ni studio mirumi tomana na vingarabi. Na kapni kuwa. Ele no turangi viu ke Olivia mbala tengithi. Vonga ni delai wangani ka wai kamikamitha. Ni kalungat sakatiko ena kavi ni kuo kena moni maza o satungo i matanda sautu sakana numu ni ndu vuvale ni vokathengo vinaka.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Mauna tonu seni lemba ni ndalai ndoki ndoki e nangai kasa nadhavu mbeaka ko ngaluvi ya ukina ni sambula vinaka sibi tingo vikenda na toa vitu ena tolu na miniti e nambongi vinaka e nambongi tingini warumbuka katini ni singa ni vula chulai rono ndolo rosa ngabulu kaono kero pe pambula tika ni na viwe kani e nambongi vinaka e ndaini mnindonu vengarabi el noturanga viu watakei
2: Olivier un volta niente.
1: Di tau, ni bulle vinaka di tau, ni bulle vinaka.
2: Happy Mataruki Day.
1: Ni tak ni tali tak tiko na pakai lengi zangi na singa ni kuwa ha pakai nemi tikina na na Mataruki na nonra na ambaki em na ambaki vo we we na we kanda na Maori ni tak ni tali tak tiko na nemi pakai lengi zangi ni tiko mbaka paka biwe kani waka mata laka laka mata si mata paka waka mata lawa lawa na wa singa bina kenda itali maru maru tiki tiko na singa ni kuwa kira sa pambulu tika na biwe kani en webu no zaba ngani bakam bulletin me kene sanga ningole zabi kemuni na barong tikwena live stream ni pmn.co.nz en ya kabi andai ni mbula binaka kem do na barong tikma ni mbula binaka mai fangare na bongi binaka andai ndo se tolu pon di ono na fm me hamilton en ndo se ba pon di vana fm tauranga na ndo se tolu pon di wolu na fm ni mbula binaka ndo mbula tala mi rotroa en ndo se tolu pon di di wana fm
2: Eu vi que ando no menina o que que mãe meio tão pó do sei babá FM Hawks Bay nem bula binaca do sei batolo point de vista Taranaki do sei batolo point de vista Talenga que Manawatu do bula binaca na vez que quito vai Manawatu do sei batolo point de vista vai na cora turanga bula binaca do sei batolo point de vista Christchurch, dua seba va, poin din dua, kiri Dunedin, dua seba tutolu, poin di walu FM, in Vakaga, daun bula binaka, okla ni patu-patah sarut tiku nan rekomi ranggore, ikutu sama iba kila tak tiku ngai Okalandi. Ya new FM, i Okalandi, dua seba tolu, siang san, dua seba rua, poin di rua FM. Nimbula nimbula binaka.
1: Me pakanga tu kuna tau mante tiko bikim ni talana ba rongo tiko mena live stream. Nabe iya sei buru buru da banga. Taikando ni buru buru ni ba rongo tiko mai kina. Nimbula binaka ni mata binaka mai. Ni nau tinga na seri tarapang konta na rongo tiko kina ni robi talano tiko kai na ne liu liu ni binding dingi na buku ni bala bala bala binding dingi mai bitin supervisor of elections wana Fijian elections office o ana mata iziwa. Ena buku ngani paparau mai banua. And na bending dingi sa rorobola kati kumai. Tumo isesi mboe mboe ni mbole binaka binaka bale bune siamu tiki mai and PMN Fiji sepa mana
2: witi

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Da ronga te tikana ndo mo isesi ana sere mbue mbue a se tingo bikenda na bitu ena tini ena miniti nda sana baro ronga ndo ni ro we basaki batike ana matedioa o ana matedioa tori tiko na itutu ba ka supervisor of elections may viti ka register talanga ni political parties a no nei tabi tiko na baka baka roteki kenda a na lwe viti ena buku ni bending dingi kataraba a me bakanda kilani si sanga ni kambura kitik mai ni kena tigi na stiki ni singa na adiki na bending dingi ya sanga ni robona norto da kadaka na vali bol bol na ni bending dingi en non da bakaru ta kina leni bonua men da bola yava ka men da kila na non de tavi a ka pa kleni bonua en ngona ni bending dingi da sarongo da sarai na ni rovita la noa ke ana

0: PMN Fiji. Te mara tono molo muni tombo ke nei wa kura na beli teki nei chio abeta kula en sereke i Londoni. Sa si bitingo bikenda na walu na ndoa na miniti and Aba bini benak ni sati ko na moni telefoni kandua an mai sema sarti mai na kortoranga an na buku ni wasini ngau na ni nela la kai mana kortoranga turanga tau ile sa tora an bongi benak anda indo sambul benak kami na kortoranga
1: ya sambul benak kandong pulu benak kami na kornilada ni sambul benak kandong tadi sema tik mai an na program na pamana viti an bongi ni warung buka ini lagi kundu atau kongo yang nak korturanga karena tempat-tempat Turki memiti gua dalam menjemah kongo dalam mazawa tahu tahu kita nak uza tempat-tempat atau kena kenal raki dalam menjemah kongo baru bina ketinggalan jalan dari road dalam Turki gua nampung bina kaji ini sehingga warung buka ini lagi
0: tetaka kila ni tiga bunga atau tiga butir bertau na nanda tau timini benua na Fiji water flying Fijian so kila ni rata tiga nongo nongo mai mai Europe na buku ninggito rata satu kumpia kena nongo nongo mai Liverpool
1: iyo sa rata tiga mai England na nama ni Mazawango na mata timini benua flying Fijian so na rata tau warau tiga na kita lewu na mata kani singa tamu kita kan dua nanti na miniti ya New Zealand di bukan ada yang orang kata tiga mai viti karena non rosota ke England dia nak keruan ni wahoki ni Nations Championship karena mata Saudi and da sarawa weekend dan da rawan da sarawa rawa so weekend dan guys sarawa tiga na replay sana nomor lima rawa non tua sota ke nama tiga mai leti tun ruka da sarabona no tun gito levo na kana vita la noa totoka sona tambana to varitaka ta sota lenga enda sen sarni talitaka ese ko tugan na ei borro ningito enda landa u sarabati gel vengon enda bol vila gatu ta kana sama ikai di bogiti na timi merto na sota ke inglandi Tony tutuku mimbi ero warita guru roto ko kapitani tebita ikani bere ke na turangan tani bivota win ke ndu serwa kula te koya na nonra mertu buli danga na dorwo mertu o kakua lirto wato tolo tanga bore sivya nangito mertu kila nang una daba mertu ndalaba kin nangito una daba tu songa te kina mertu daga daga te kiro tu ke ne karua na nonro tu sa luru rao nga ina lo mani rosa wong karua na nita ni timi ni Englandi pero to maru ena polo karto da lagitaka me rawa ni rato rawa po indikina e rawa kai kina ya na sota e na sinatambe e rua na karto rau na numo rau ni leanga toka e na sota ki welisi e na madao sao tinga iba kureta litigo siru bakule no na posti ni kua no na kaitu nga ni Rua na tikina e rato Dagadaga sara tikina wa kukua Na lomani maza o sai kua na lomani rato Rao ni rato rao wata tiku mai na polo E na scram No ka kina e na lei nao E na set pieces Pea rao ni rato rao wata wa vina kaya E na do nume rato na rao ni I re Tosu vina sara e na ngito E na mataka ni singata E na do na Vending tek sa mai baga duri toka na Na na mai kade baga toka ni timi Dare rato kina na rato sa Zurule sumai ena timi na tegu tiko ena singa tambu pedi liato na bono leki ma tengi walu ena vitu ke leva ni botia ena walu zuru talanga mawe sime ni kurvoli me mai hapeke na diwa ngole mawe vuate karawa levu me ena mai vivi ena wing ena dwana esa timi visa umai kena timi kasota vata kena timi uelesi sa dawa ni chiko ni rawa ni roto na rawa tananganga ena mataka ni pinatabu timi ni England ni singa ni timi rawa ni ni roto unpuka vitara viti umai roto unpuka talbi South Africa ena mada sawati roto usaka li wakatal nga endo na timi ato bombo ta bombo ta roto unda li wakata uli ien botwik ni rawa ni roto na sawati viti ena gito ena mataka ni singa tamu
0: na ko kla toki ki na na super w e au kla ni mother mingo to nge ngite tiki na to sa tikala tiko na semi final na non to timi ni marama ni fiji nrua
1: e tu tu ko ro ro vina ka na non to sa mai ra wata tiko na mata timi ni marama e na rua na ngito semi final e na rara mai vite to no so tiki na kena mata timi red e na ngito e ro de tu melo toka e na mala o ka tu mai to mai ra wata e bala tani ro to ra wata e tu langanga ni no to un ruko vagan duar tu sa ra wata e tu langanga e na vo ni no to ngito para to liu kina ni mai dava na so tota ar to liu toka na poindi e or to talga ar to sa vagan ruka o ti na mata timi red e na sota a voi de telga mai non de na vida na mata saoti yo ni santo mai ya roboto kana iba tangen dingen de ni sim final a sa do do te to kina na gitin gitu randa varu taka randa varu taka na viti meso e au bom bo de chigo na tim ni red de to sa na vuli mai na vika ya to mal bolu kina e no to an ruka to manda kar to sa na va varu te grito Rawa, ni roto na lei i lawe rara mai lotoka e na mwani maga katu mai. Ia na anda matatimi ni mara mai na fije nrua e singa ni kavu no roto la mata rengo e na sing final. Ito asa ganga o ti buarua, o vintana final buarua, arto asa mai nru ko chitalinga e na sing final, karto sa varita ka na loma nyampa kingo e na sosota tu vedoriti mai na totoka ni no roto ngito na vikilai, dondonu merto sa na roa ni rto lo vanti te kirto ni rto la roa tan ngita na mata ka tu mai kartu la mata da ketal nga ki na final ke tu roa tan nga na mata ka tu mai roa ni na ngita tal nga na final e na pagi dur tal nga mai biti e na mata e ni mo isa ti na pagi ni bina ka berto na na mata ti mini marama na pijen rua a wa bibi ve don bi patabri mai ka lege kerto na non mata timi ker na wane leo ni rawa ni rabarro te kira binaka ve ke mni na nonda ni ndo buku muri tu na timi fra na bia ngolo binaka ni ngole ni levi to kon en noro tongito mata timi ni marama na fijen rua en sota vata kina rete na kota na semi final ni super w kana mado katumai
0: tutaka klato kiki na nations in Iyo na Nations Championship was it yao mbala titiko na timi ni timi nganga na timi ni All Blacks ando na sote pina kanta sarabi tiko na mazao sawa tikla ni mataka aru na sote tiko kini timi ni Itali
1: Iyo utalo noman da utalo noman da na mazao sawa tina ngito vwede rumai Christchurch tina iyo putu putu saranga na rara na One New Zealand Stadium doa na ngito wiki mni nangai sarabi toga na television ni sana reda toka na kukwa ningito ya weather iya dona ngito uvombuta wikima mina sarawa toka na sinya siyanga sarangani kima minta bende ena wika ya toka na loma ni rana uvombuta na loma ni maza dona kana bini ni media report sana ivoli tutuku na kena Rita Lota kena radio na kena Kamburek toka na television radio lalo ni vunga saranga era ka timi ni vora ni singo ena singa ni timi kuku bula timi vunga anta ungi to vina ka era sena ni ra taumai ene ilako lako elo meko yo manda na Rita Lota voya duri toke na levida waka kina meguali nita kadaka era watoro nyo toka uka toka sena timi ni vora ni singo tanyo Mi vorrei sentire da un rende na kila na non da un kit kit un bolette ne ira na kit kit ti vera rawa ni ra open play va ca in do vador na mate ti mi vite ro tal ni ra tight play mer marro na ngito rangai va va ca ta ca na forte che to ve vador in dina na varense dare to ca calunga ta na mate ti mi o black clan ni pange mate ti no ro tungi to vata o ti tungi do na mata do to va ku ya do to ti vata to toka sar na vi kar tu varita ka na sona ngona so talaga ngona basika na mulmulu io na lo mani mada war tu sabo ka baro tal tinga ela sota ki italia na sini mataka mai bo der tu wala porturanga o bo vi la tigo ni tadibilisti ko na dona no dogone george bawa ni rawa ni nangito sa kai wagi tiko na zana na arawa gi na kai duru tiko na koroni vi mama yo mata timi sa mai kai wagi tiko ka ka toko na ndo ni wata wiz di reni ndo na timi kokoa er to klati korto na kokoa ni timi ni tali er to sanga talinga ndo to vaka welena na mata timi ni tali er to sa bomba ta ni timi sa kai wagi ngo er rawa ni na rawa tananga era só te quero matar time tal, matar time tal sempre ni ganga por um duo, na mata boa na mata time de All Blacks, cartão no sangatigo na ilolo ni Addis Abeba, ela sim ni mata camer to na tango maka na rara, tango maka tico, na nono to ganga tico, boa na mata time ni time tal, dona cabina ca o wasia to ni kwa, sei kwa na non da redirect na non da to pone de pacifica, non do gole pacifica, to kwa o tupo vai Palestiti, Savea, Samson Toki Aho, o George Bawa Pasilio Tosi, Arto na ngone ni Pasifika, Arto na ngito tiku ni Mataka, and team ni All Blacks, and a shot kita. Sampari ni volta ki o titungo na tiki te todo ko na Henry Stadium, na Korturanga, sanambadi doana ukilani doana ngito, to toka sarai na sarai wikina, Andi na ni wato ko ng raki patang patati ko. Raki tu kung goy na korturang sa ako ito ngaya. Tau na uzang patang patali o toko na kena zang. Isa tiko na mga ni na rawa ni na raki pinakatoka na gawin na kawin durki ng gito. Ang gito na tiko buti ko ni oti na lima na tin na miniti. Yan na kami ni mataka. Uwang buta tiko nga ni nandoon ang gito tutoka. Uwang buta lang nga ni rawa ni rito na nandoon. Meto na rawa talaga nga na matatimi ni All Blacks.
0: Vinaka, ndo talimbeka na kani vya varitaka seto mana ni mberi ni meivaba na wasi ningonu gwane kabi niko, wanabungi vinaka ndai?
1: Iyo, nangon talango kema kanta po kumuri etiko na sot-sota ni Nations Cup, rungi talitunga kina na matatimi ni Samoa, kina matatimi ni Tonga, rungi rawatururu na ganga, na mwani mata sawati, Samoa ganga vi Hong Kong, arto talanga na matatimi ni Tonga, arto ganga vi Zimbabwe. Ena mataka ni Singatambu, vitu na kalokongo ni Islandi, mai Chile, ero na sotiki na matatimi ni Manu Samoa, kena timi ni Georgia, na karuwa ni Wawoki ni Nation. Ka parita toko na kapitani ni Samoa, Miracle Failangi, ni ato na sangati nga, me ato na rawata tiko na ganga, ato na sangati nga, me ato na vinaka zakiti nga, ena noruto ungito, ena loma nyambakingo, ena sosotongo, Pagmibi ano to varo tayo to tiko na sosot ni World Cup sa sosot kay Brubura na madawa kato mai o Tonga ero na sosot tiko na team Spain na wala dito tiko Canada o to kay tin kali mo na miniti may tini na kaloko na mataga ni siya tapos ito to kano tayo bibo tablid at yung TV to tiko na lero bitar mo tiko na sinipua ato kilati mo to kaya kaya ato na buidala Arto sulto tong ibagalew, sa ngayon itong garaunan na nanotong kito, erawan ni ito na lagata na rana na matatimi ni Spain. Tonga, arto gito tiki na levi da nangone, arto gito tiki na moana pasifika, arto sa barita gito binakatali tonga, na nanotong gito tiki na matatimi tong pambiyan na madar sa wati. Katiko na bagalew ni Rawa, ni ito na rawa tatali ng ganga, na mwani ni madhango kwa liyo. Ya, Samoa Kitong, kembali, na mwani madhango, Samoa Tonga Viti, New Zealand, kita tigwe sanango, Australia ke Island, na wakidhuri talitunga inaka ni mataka mai Australia. Yo, utoma natalinga wakalile, beri maithapu tigwe na nukita viena na korturanga, na lalkaya na korturanga na mbungi nikuwa. Dua na vitala non rendre mai vaga do rivolu ngue na corturanga na mon mada sawoti kan non rasa mai varita tiko na doni usidi irna referee na Wellington Rugby Referees Association na non rasa na senga ni vaga itabi na gito e Wellington na mon mada wo baleta na non rasa o va saranga na rongo vosa da na non rasa sa daw o yawa law irnando sarsara sarandulay posta kira so sarandulay patla kira sa semukutira karto sa varita kina na madasauti no mo ni madawa ni to sa sengeningi bagay tabi na sotsoten ki tora ki Wellington e no mo limada ko da po mi na ni mi po ketur to na vital no e na lo mo limada ko a ka sa tiu ki na na vital no a me sakire virto na Wellington Rugby Referees Association ke ra virto no to mane tiu nga na no lo to ita vi sa a tiu na vi van di taki a mai na Wellington Rugby Union ke ra na vi mata timi ke sa vi kalavo ke ke sa re Wellington na non ro marroi pero non dovli vo tan sidi a vo mimbi ne tabule vo ravagador tico e rasuli tico non non rogona me roni ramai vo tan sidi poke tukina ta che non dov carabitico non gito e la corturanga e ne vengo no sautiani o casa ta nakina e la vicina ta tu qua matata
0: Vina kavale vua ilesa na vuku ni takitaki ni naila la kaimana kora toranga na mbongi vina kandaki msalo la mutiani wanu ni vina katuene na vuku ni ngarabitavi na wakadhaka dhaka kena vuvale na mwoni madhawa ndasa tige ni kinongo vina kavale vua
1: ya vina vale sara vina vale vina visa maitikumani kalungatiko sati mwato manda

0: EG.
1: Te sakandre. Wanga kimunia. Wa marote kende tiko na khabi bina kini koa wa karo mbuka. Nei ka tini ni singa ni bulo chulai ronondolu roa ono. Bina nda ba bina bina ka vei ratu tau ilia satora ne lalakai mana korturanga ena e kabi bina kini koa. Ningei nana mai kiti kumai vi kimi telanga te bina kata moni pako meno moni tukutuku se katin sin sudu se maru tare tukum pekan moni anniversary ni vi tare tare meke kirau ena ntunga nangona sarau ena ngona ngani venga rai mbua na kabini kua pero na tiku ike mea thoma sarana tini karua na kaloko
2: Ndi tamu baka ni tukoni tiko katini ni singa ni bulo July na bulongo na bula baka viti a bula izuki zuki na July eh bula izuki zuki eba noa ite tiko na ubi tau manda a zarumbi na were were ke na zuki zuki a keli na kumala teki buse sona kau me baka na nrala ke na basili ewai ngona ngona ni kuita kunitelanga baka lebu na tabuto wakalubeni na kasala se kera kera se ni kawa kawa kangolibi na ndaniba na wase vata kena matu ya novula ngo novula izuki izuki novula waka viti ya ya nonda ya wotiku ni nonda ya wotiku ni ngito eh na rongo tukutuku ni ngito mai na bei mai vanua patana kina ngo e nisilandi and buku ni bengito so e baka izori tiko and mwini madha wango me baka asa tukuno titiko ile stora and wasini ngone ni nelala kaime na korturanga ni matakarono soto tiki na timi ni All Blacks batiki na timi ni Itali and Sky Stadium by Wellington Gito, tiko butiko na lima, ni sibi na lima, e na tini, e na miniti. E na madha mingo, rona sote tiko kina na timi ni All Blacks, kina timi ni Island. Rona sote tiko, rona mei sote tiko ngo i Kornilada. E na Eden Park, katini kawali ni Chulai, rona sote tiko, ni sibi na tini, ni sibi na vitu, e na tini, e na miniti. E na mwani madha otelenga ngo na Rugby League, arito ngito tiko kina na... na bugin tai artu sang gitu sar chinga ngono ko na New Zealand Warriors bati kirto no West Tigers gitu chik mai Sydney van Campbell Town na Sports Stadium and bugin sar ngango no to gitu taraba artu na mai gitu talitiko en na home ground ni Auckland artu no sotabi sota chikene kene timini Dragons and the Go Media Stadium Auckland van na gitu na na soccer OFC Women's Champions League na final o ngona we irto na marama Auckland United FC ron gitu tiko pat kena timi ni Papua New Guinea Hekar United en bongi ni kuaro sang gitu tiko ngo mai honiar mai Solomoni wakata lakina baka dir tiko ngo ngo na New Zealand International Football Festival en kana baka dir tiko kana madan mengo rto ngoli tiko mikina na timi ni Tottenham Hotspur me mengito en Okalandi en karo sanga bulu kaona ni singa ni bulu chulairo na gitu tiko en Eden Park en go e Okalandi aya sana mengito so e adona ya tiko na madha ngo batalakina en a madha wa katumai

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Sergei Papiloni, mai birto na atalalao na tau ku tribute, wa maru teken te tiku na kawipina kini kua sa wongo e ono na miniti me viwa na kaloako. Weke mina singa isema mai, nimbula, nimbula minaka, okila kenye singa ni rongoada na pitala noa, sena interview,

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Nama tu tuan tuan ramboi awak kei andua en nasere buju haha sa sip tinggal bikin tanah siwa en rosang bulukan dua enam minit. Ya enam madam gua kira bintang nanti gua kei naturangani kuaromai nampak batu main kiti mazuata. Okelah ni bikin tanah do bermuria ni tuku tuku mebonua dan wili ketiko ni sarto babarau tiko na leo ni natulis sanga hulu kabitu na buwale kara tiko en kora palenggai na nonra vale palenggai nonra tiko tiko en ngona nioti na thangi lamba o ana en ronon chanwer ni ronon dolu rosanga bulu kandua ara sangele tiko mama wai korni buli na ndaketi Central College but ke na Maramaru District School na ngona sa tiko bukina na buli ara sangai to kita ke na baini bali ni lotu e saban roa na ngai zingo mira na italtala ngai bagandonia merali tiko boli ni kina sangra ngai tiko boli ena vale laza nanga una sarangai to kikina rua tolu na bu vale ndona non vale laza ar sangale tiko batu ba sala kana ngona kila ni rali tiko lele bu tiko baya sara kindu kere ke sara ni ndona na bu vale ndona na vale laza sarangale ya ndona vale laza rote ni tolu sanga bu kabitu ke na bu vale na mena korngo na ba batu era lewe walu sanga bu ka lima ke na lewe ni bu vale na korro i korto le tolu sanga bu ngo koya e makalenga isara na pagkada na non ritiko tiko na ngaw na tao biki na nauze yao ni sauti na tiga bumanto na ronon dolu rosa nga bulu na tisemba don maki ibitiki na o na zaba wa yasa tisi yasa pagkada pagkada ibuno lebu pagkada talang son buno ibiti lebu ani oti nga o yasa na tisemba ni ronon dolu rosa nga bulu January sa toso tale ni ngo tisi ana le vakure tale na vadada ya ochi sa ochi na zengi lambe asanga i tau tu nauza kwa ni kena tau nauza ya anga i vakabuna na kena sisi na ngele na korongo na mbaba tuko itiko bango ya na dona ulu ni bono izake wana mbamba izake gara kakadha na ngele kakadha na ngele maina ndona mwini koro kena mwini koro kandua na nore toba ilo tuwa wadhadha nito na dhangi hivi mama ataksara ni ndarela kwa zuru nore toba ilo tu kaza waka mbambatu na simende na ilo tu waka ndua sara ila langa maina lalanga maina ndona lalanga kina lalanga kandua tawasi rua sara nga nangele tawasi sartunga nangele na bibu no sora na bunu ezizi bunanya kana bunu raka kaza tu rukuni vale sona yasani vale sarle ba mal mulum takana foundation ni vale na ndur ni vale sona buno sara lutu sona ba za ni sara ngaki no sona tikutiko kasanga tiku ni sana sanga ni bibinaka meretiko na korea beira na sava lenga ino ndi nonra vale sara ngai to kitaki rale tiku na kornivuli na ngono sa tiku ki na vuli na february ni ronaldo sa vundo sanga tiku ngona ina tiku ni lotu ya ndriketi asar tiku sanga la tiku na vitala noa ni kena sangai me sa ndua na nonra tiku bo we non tiku bo sanga ilo masoli na bunivalu me ndriketi me sando ne tiki ningele sange listaki me sarale tiko kena be basa nga bulaka tiko ni basa nga bulaka rona yaka na lebu ningele ngo nando ibiri kasatar tiki na ngono na non rvale two bedroom homes tiko ni kena bali kuro bali sil bali bo tala kena na bulu nisam saba sitting room cyclone resistant cyclone na homes 5.2 na milioni na soni vale ngo era na toki matanga ki no yurna tur sa bul ka bitu na leni bonwa na bu vale ko ra vale ngai na non vale esa na ngai totu ko na matin tu ni sana oti ar to sana ngai reza tale kere ni ngai ndo tale na ila bo men ngai sanga ki na men na tarba oti tale bi na vale mer na ngai toki tik men na basa bul ba na bu vale ser chiko nga ena korro na ngono go ke man bale ona kena koro na baba tu sa wase rutu sa tiko nga wira na se tiko nga bana kor makawa ke sa tiko era sa toki te kimene mengo me sa nar toki bana korvo ko sa tiko ina ndo ibiri ye kero abita no tiki turani wa na magiti ko mikira wa abita no tanga na retio na bungi bana kani ko ki turani asing tare turani ra na bungi bana kendai ya okila ni kepka keka na mazo mingo au sana kero nga ibita no tiki na turani mentara rongo dana non ritala noa men baleta ni pola kai ono na mbaki na non ritiko politiko na vale lada arte tukuno tala no turani na bekande re rala kuzuruma era sotava ya andona kara non sana na makitiko mer sana toki ena non vale bo tukuni tiku na minister ni Tapi pakai tolong sakit aja. Nanti nanti aku hendak kuni aku. Kau setia wena rural and maritime development, eh? Oh, masih simbol tabu ni. Rotan September, se Oktober, sarana rau ni tora na non reki kina non rentu ibane.
2: Tetok
1: sarana yo. Kelani ya bayo manta, awatiku mai bu no lebu nangona ya zikina na lenggo eh. Tiko mekina sa singa tarabang awa sala ko le vitam butukina sa toki tiko toki toki tiko non ria ya ina ko bana korni buli andone singa ungai de wiriani sa toki toki tiko mane korni buli me sa la ko ina compound ni lotu ni luteng tangena EOG me sa toki kina sa zakati ko rala kaina mati balu le imbiri zakina non rale la da me sa le tiko kina da tal ngon visi ko yani kero do visi ko batikena ni to wa kena nungu ko na turanga ni ada ko ndra vendo vi tamba boli na FBC o chosese kero do ngole boli vengon kero ngole kero ko mandra ile si si ko bira tu ndo na kanu ko do ngu ngu sami ti ko ngo ndo ba muri ti ko na kena ka usangere o chau re de chiko ni sa to sa ti ko sa bola kani ratoki o sa ta lo mo sa ro sangiri ti turani to manda mento to manda ni ro vitala no enta pa bini bina kani sa bando ni ti ko turani na vitala no o na sa ngasa ra nungu ngutu zo kumenge a maza mingo muni sa nrongo sa ranga na nungu to tala no mai na baba to ni buku ni beka era la ko zuruma na non ramitiko politiko bola kani ona na mbai kino ramitiko politiko na vale lada tuko no turani vida na mate e vale lada na non ramitiko e vale lada io ar tosu tinga na mbula eh sengo ni vale le te kira tosu tinga na mbula engo sara na na mai sara tiko mer na toki ki na non ra vale
2: na na mai sara
1: na na mai sara na ki na io
2: okan te le kapta kana na libo se
1: io ni na network back eh io ona sanga sarnga kep kana singra ni tiko singra ni talano me na live me kero ni talano en ma domingo sana katona tungana ni ro vitalano me ndan ngai rongoza mai verto na buku ni veikara la kuzuruma na leni bonua na leni koro hena baba tu kasarna na makitiko no wanugo merna toki kina nonra valebo

0: Karen na mo Sergei wedding buka pamaro te kende ti kona ka vin na ni kwa sa vo etin rosa nga vul na miniti metini na kaloko io na mani tale bon tale se bo walu se ba lima tolundua io ndo ni tuku tuku da roda me tori me viti go me mbaleta ti kona kena sa tika bu tiki tiku na mate ibalu ya wai ni vidi ndo na saka saka to da kata bu tiku na buku ni kia na enra bi tiku na wasa wasa ka wakata kai tiku na mi operation ni enra matua ena loma ni madhago ya apaka inga teke kina e bida na nondoto wanga ka bito kua ni mai en rua na wanga buka kena wali bola bola ni intelligence future Fusion Sea my Nabubale Maritime Essential Services Center. CBN you want to bunna ba klesi klesi. Era ba kita bi na yan rabiti ko ni we wasawasa ni bi sa ibiti na operation go e to maniti ko nga kina na beka kabuli di mai na exercise lima sanga bulu ena yan ba ki runondo lu rua lima. Nina kini lebunga ni operation yang ramatungo mi bangangga tutaka na kena tangko makiti ko na wasa wasa ka bakanga takikina na itu tu kundina ka vetar tar ndondonu kena kena bebu ke to tolo ya mi ada vengo sa si vete ko ya wasa na bulka diwa na wanga sa durumi na timini matei balu ya wai mi bangangga tutaka sa kuni tartinga kina e vida na mena kena apaka nga tagiti ko na wangang ko sa lorai kunitu kina e vida era basulawa kasa kilai baka binaka talinga e vida na wanga kasa wano no viti ko na nora toso sa tomanti ko nga na ngao nango na operation na yantra motua totok sana ni bisa antar de tipo na libu ni casa ya de tipo sa robo ku tali tipo ir na poka nga ta tipo na kena do ba ko mai na na wingi nga nga na kena poka nga ta kena was was eh ni sa ra
1: ni kena ni bi de na ma za sa ti ngor to da ka ta tipo na na tambara ni obisa harto na mate verle wai harto na tabani kastamba patikirto na ministry ni fisheries and na buku ni kenon relay na leyan rabin na na wasa wasa sen na ingolingoli baka kina ya tulau ngoni otiti kona kena mai kune e vidha patana pasela e na vidha na matasawa e na vidha na nulalai mai lau rito mai one lau wilijikina mai komo orto yung ngea ara kune ate ko bidana pasela toko kina na poto bulu bula iyo arto mani ngol he nanto na joint operation chik tan akin orto ni timi mai don magti ko no orto tigeni biti na US GC na wanga ni matibuli wa ima Amerika arto lebi bukiti ko na bukuni operation go na reza ni arto ralei zurumi na veyota esora kelikeli tu na veya ayasa ni koro na veya ni anu mai lau ra zurumi ra watalaki na veira na wanga ni ngoli mai bunota ni kara kelikeli tu karando mi ngoli mbutako tiko arto zurumi ra mai berto no mate vale wai na tampa ni ka stamar to no visa ka se to se tinga nungo nungo na non to na operation go me bukan isat kun chika na operation en rumatua ya to wa sa bandi tata ngan tampa ni visa ni kona pasela ke de bitu sanga buluka ono to zo kona pasela ko a kuni mai e a kuni mai na to lau mai ngamea kuni kene ndua kuni mai kandabu kuni tela mai benga Vitu sanga bulu ka ono kede na lebu ni pasela ka kune me ingor. Tu sabaka suku muna mai erto le tomiko kede mai na mate vole wai me na bebo no kede na vikor korongo. Ko mai me ibagandi kebi karto sabaka ndi taka na tambana ni obisa ni pauta bulu bulu kede ayana kokain. Vitu sanga bulu ka ono na pakete na pasela ai. Andare te tika ya na kla ni a vosa talitinga kina na turanga na tuina yau tui lau o ratu roko lui and na wuku ni me sa dhagadha o tolo matintu and ke na wu sangai me me nandua na iwali ni wikango mbaleta nimbera nira Nimbera ni rabaka ngata kana na zorvo kena ngone le awaya baba mimi tiko ko ba posti ko ba kambi mimi vera tamba ngone der na ngai baka ngata eh ngoi dona ka rteu ribu ribu mimi tiko kina na be korkoro ara tiko ya ni na wasa selebu be korkoro ra ya wa mai vitilebu ni ntena la kolako ara raiza yo na ngone ramba suka ngai ndua e baka ngataka tu he baka zalaka nda sanga nikila yo lebu sartiko na kena vital no tekitiko o kla nir to sa ka sartiko na bakuko na tambana nio visa bebu kital tenga kina tambana nio visa mai ver in mai australia to australian federal police and buku ni kena na beba ngangai watalaki na na kena sanga itiko me baka ndai taki na be na bonu dhaba ngole maikina na vi pasi ala kezengo ando tiku na operation level raba za rutik me bonu o kila ni ndando kawe za rutik ni kina ndare de tiku na level ni ndo ulika da saraba na level ni ve ka za rutik me bonu wat ke na level ni pasi ala ka sarra di di riani na ve kor korongo kar le to mi kamai na turanga na dorbo na buno redir to kina
0: na to na to city to kuri ni to re to na tanga plastic e tiko kina na ni matanga na go e lori ser mena matasa o mena mena ya sa
1: ayo e mai sabu sabu arto wa Arto kune talanga kina ndo na plastika tike na wini mati bulu bula sa tike ngo verto na tambana niyo visa en wuku ni kena banga ngay tiko se koke indina se vata kena punua ngwale maikina kona vitu sanga buluka ono na pasela kwa sa tike ngo verto okla ni ndo na ulutanga vina kanda menda ndo vitala notaka pamibini tanto ntambe paka bubale ukila ni tiko kina na nonda kawai na lubi biti nda tiko ene bango na teka ndo ni burubura na buku ni veka sarate tiko maibia ebanua ngandre biti kina na kena enrabi matua enrabi bako koi tiko na nonda wasa wasa andore itabile busa tiko ngobirito na tambani ni mati bale wai ukila ni sa tiko na bebuke eba birito ya ni Nisilandi ma Australia wakatala kina be Amerika na buku ni kena wakatala kina rito me Japani kera soli tiko na wanga na vei buki tiko vei irto na tata mate wale wai na mkuni kene anrabi tiko na nonda exclusive exam, economic zone sana EEZ na EBT tamo nito na nuku kate unrao tatoka na mbula e vale hapo tingo vikenda 18 katolo na miniti mitini na kaloko

Ndarunga te tiki anando maono te unawai katakata wure e na sere au na numo walenga sa tini tiko na kaloko weekend ai nambongi vina kandai sa dolo

0: tinga go na nonda ngau na ni rongo seri tali taki mai weke muni iki weke muni en dalo tinga wani telefoni ena saiva walu nan rao 777-5 kem ka ni bebe tartar mai ni ena buku ni kere sere sebe buta ena sere en bongi bina ka en dai ni so sengo na tikom beka ni so tikom ka bu vale an do bina ka tem beka mi rondo rondo tanto na sere do giring gir mai sai bo wolon ra sebe sebe sai ba lima tolundua en bongi bina ka en dai ara ni ronga ni kere na sere ni bina ka ta ka na ke na be buta ita langa en bongi bina ka en dai ni be tartar ta langa mai en ni toi bola mata en bongi bina ka ni kwa en PMN Fiji ni sambole binaka mata tiko ni ya ulaktar mutu kono posa baka viti posa ba Kiribas a Kiribas language week chiko anave ya bambole ni weekend ba Kiribas Maori Maori in the town Maori kamna bane ni Maori mbule binaka kevi sara mbongi binaka endai ni mata binaka mai binaka pale buna sema tiku mai nando vitu koni tiku mena pata pata binaka ngo nando pata pata nalu viti didi tiku nando programu mai nito luka loko meadha wa anatini karona kaloko ndaba mbi binaka vene mai tangi za kimbau nando vingara mai na tolu kina vitu karanga mitomana tiku na vio kani erua na mbongi binaka endai mena vitu kina tini karua anaka loko solo komite toya dalla vitiko non to wasini ngono ni rong ser tali te ken bongi vena ka ndai wan re manta na yaba do mandani ken tu vake dalla mbalo vitiko mbek nan tambe na soso ngono bongi vena ka ndai
1: wanda bilim bilim
0: ya saranga Nimbula nimbula vena ka vale bune sema tik mai na PMN Fiji se pamana
1: viti

toka, te toka na serea. Dori te tuna salu salu. Wa maro te kente tiko nea kabibi na kini kua sa sibi na tini e na tini ka limu na miniti. Ia na mani tali boni tali seiva walu na nrau, seiva, seiva, seiva. Lima to lundua. Kuri tiko na kere sere vena numi. Tamai meme ke tamai mendi ke to vata Filippo Ramua serengondo nanumi talitik ngakina wiki mina sengai sema mai ni mulu pinaka klang mona tikni badang tangi ni mata riki liptik na sot sot tabavi we kani so sengona serengomi nomini Wonga ki ngau e loma. E nangai kasa nina ida. Minomu nina mbogi binaka ni kua.

0: Fiji.
1: Dona DJ Remix nei Lei Lucy. Vamaro te kente tiko na ka vivina kini koa sa sibine tini e na rosa na vulka lima na miniti. Na mani telefoni tale, seiva walu, seiva lima tolundua. Pata po pala na mona langi, mula na ka choana, kerto na ngone, serangoni na mimitala tingakina. Tamai bilibe, kerto na Wio kani mena rake yo kalandi ni nanumi talo tinga na ser tarabango.
2: Ndo se ngani ngule zavi tala ngaki na na barong tiko mena korto ranga mai Wellington na bongi vinaka nda yo misa sele leke na nomini bubali ni mbulu vinaka vinaka vali buna ndo vitu koni na siyami tiko mai na vimbongi kia zisar ni barong buka petala kina na bubali na torra vile storra senati pati kia samu ndo mbulu vinaka na vitu mani vinaka vali buna siyami tiko mai na bongi vinaka nda yo tala kina na veri kia zisar na bubali na Fijian community mai Wellington na bongi vinaka nda yo sangani ngune zavi mista loma loma vinaka vali buna ndo waro rong kando vito koni politika mai en abata bata vina kango ni PMN Fiji en nambongi vina kani kwa
1: Madi Budango pole vina ka serengondo nanumikia tikina
2: Weko la kei tabua Wasa nindo ndo mwa sibitingo vikenda na tini en rusa ngavulu kaono na miniti ni pole vina ka

0: the jump up and down. Just a little... You're now listening to PMN Fiji.
1: Orna maile, saki usan buli takata ko pamaro te kele tiko na kamnin kua sa sivi na tin e na rua sanga vulka tek sabi mama sabu nimbola nimbola vina katale pakam buli tiko ya ni vike munike sa ni sema tiko maya na live stream na pmn.co.nz nimbola vinaka mai na tai buru buru ta bangani se meti komi kina serengo ami nomuni
2: yo klani ya vakanga utiko no ngongo na sato ko vya kani be kana so se ngona ani varro ser te komai ni bulu binaka na bungi binaka ndai be ya tranga tomata o tamai meme tana kine be ya tamai mendi rombulu binaka na vya kani na bungi binaka ndai do sa na nimti kene ser tara bungo tana kine be ya rondu ibu vale asa ni mole da bina bu vale bina benga rabi e we mas na bungi binaka ni kuwa ndo bulu binaka tana kine na sing ni mole da vero na vio tini o pau ku ya vate ke ya bulu messi and my in the west of Auckland and na bungi binaka ndai Auckland ini bongi mata-mata tiga weekend dah bila nampung yang go ni tak ni teori tiga ni berasal mai beru teman yang bulu tanah kita teman yang rakyat nampung ni nanti tetangga makin nanti mari tiga nampung ni nampung mata-mata terlebih belum na vito vito kena mati tak nampung mata-mata tiga nampung ni ni dan mari tiga nampung tembula okelah nama dah go doan do na wai ki to wa vita no ta kapakan lebu yu pa lewa lese na mazongo na zango laya ngale mai to na tapa lengu ngande mai wala kiko titik mai wako ya ito na pakete
1: lala
2: rokan rokan pauta tiko ya pauta na laya laya sa kwa ninge i mixa na bale lebat kena wai katakata santo na kani kena tali na no kumpoi na bango na no masara na nto santo besugi ki veu vi veso ni to na no vet ke ni to ta vi ki to mi ki me ndo un no
1: eh ora sera na
2: sa ke ke o sen ni ve uno sa na ke bomba ra ki to na ngusumu me ndo la me ren bien ki na sempre un uno ya a un bani da ka na vi da no mata ka ya so li verto na one me vale arto ya mi mama na mbila arto munu o sa tukone verto ko embese ngo na beso no ngo ngit ko chika na beso no baka samela se le stel chinga na mon skito se ngo nikina pesa ndo tukone vikito mikito munu na vango la se na titi ni ndongo
1: iyo
2: o sa mbole za ke munu na zango la me na titi ni ndongo ni ko yanga
1: ngina
2: ya anda mara ni kila ko ba bula ka me vikenda
1: iyo
2: ara ni ni ma i to bule tela na de selisoli asa ni sa chinga na ko chokoliti na madaki
1: na ko vale una wasia mai na nuni e la la yo ge la ko na vale papa to er to volta sar tal chunga o sa maro sa na ni ure de ni na buno ga ni ko to miki na buno talanga na buno sar ga utuki na ko sar ga na maramang ko volta talanga talanga ki na
2: kero sar ni volta ka kero talo tra tinga ni kero volta ga tra ti ko mentang osember ni pakang ta ko muli tinga mi meto ni sulsel sia sa to ko no kale lai na mo un talanga o iko ya sin ke la rto we ni ge tu ko ni ve ve ko no ko ba kasa masa fofo ti sa relio na baka sa mata kana nganga bati ke na nungu tu se ngon lela ni ndo vi ni ndo vi su me ngunu ba
1: ye bina ngol sa nda tu na buru buru sa ka ke tenga sa re nda ka ya sa re ni pauta ni ko mai
2: ko mata ngon ton kan ku mara we te ni te kila ni me vi ke ndo u ya da ko wa mai e ava pa we kata kata wa lomba ba ba na bulo sa nda ngunu we ye ngo sa ra ra sa ni sa pauta tu Bunga na doa na teaspoon nga lo menimbilo sa umumusa. Ni ba kila ni kena binaka bikin ni na mga
1: umumusa? Kila sa na kena binaka. e vike mnina la ko eviti ritorna la mica va ritorno il tacchi rasa ngani ngani ngani
2: mosese mosese da va a ker ker ni mo no ni ne les miki na me na papa ke te mai ke san ka kate
1: ni kate ni mai
2: ka kate ni me to na gola asi ve chu no una ice cream vale vale vale si
1: Jadi, lagu ibu tina nangon nanggur tu na lami cover tu bolita ketiko.
2: Tu boleh benda kena buat valen tu be. Mai jenis jenis nampu boleh benda kena ibe pita ho akanisi ho cuci ho Isaac apa tak kena umi dah umbul benda kena. Serta rambung kau sama dek dek bikin bikin sar. Nama ramat turang terus bukan kau ni lah. Kanggana

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Rodha chikana ndo mo isesi na sere kotu ya wasara sabo tingo weekend tin kavana miniti me tin kando na kaloko en nambong even akande ndo tin kono wanita liboni saiba walon rau sebe sebe saiba limeto ndo ke kani bebe na numi na sere sebe botaya na sere en nambong even akande ye na sere tarabongo ando sa numi tikeni kinana abu bale na leweni e One Tree Hill ave ya tasai Wate ke nambu na wata laki na vei arto nufu vale na yango kila nirto ngande ti ngonongo taramaki vei mbui o methi wate ke rona polisuri stoli ndo mbule vinaka ni taka ni tadi teke tiko na ngande

0: taubu tribute Sergei Baranise wa maro te kete tiko na kabine kua sa abo e tolu na miniti me tini kandua na kaloko
1: ya e di tau ara tau vivana no mitiko na tambada kaza ni ovisa en na moni mada ongo en na buku nga ni bakulori na mbakingo sa ndona nra ubitu sanga bulu kalima na leni vanu ale ele non rambula en na buku ni bakaza laka nga unisala ndona nra ubitu sanga bulu kalima ya ngo sanga i kabitu chukini bula na mbakingo ndara sete na lebu ni mbula esar mayali na buku ni bakulori en nga unisala karto sa ker ker tikona tambana ni ubisa kerao ni nda ngangaroni nda bena numi ena nonda ti baka nga takati kuna ngoni sala ena moni madha ambala wongo tarto tu kuna tiko ni menda baka nga takapinaka na moni madha ngu ena kena ina kindina ena buku ni kena na baka na numi tiko na matariki ngoe ngauna ni berna we kanta na maori ngoe ndona ngauna ni non reli subo na non rumbula rabe ya sotra ki babi we kani karabaka na numi kina na non rumbulo yirasara ngole ani kere itiko kina na aritopa mama sichiko na tambana ni ubisa ena buku ni nonda maro itiko nonda mbula ni nda vita seki tiko ni sala menda ya thumbula ivale veira na nonda vuvale esang ni kila ni sang ni dona vuvale ebe nakata me dona singa sa tuki tuki tuki urto no ubisa ngoli bate tuki ani keni tuku tuku ni adana bagatala ka adana leanga ena batin ena tolo ningu ni sala a kiri tiku baga lebu e bana ka ngor tu kiri tiku no ubisa arto reza ni domol molum baga lebu kenda nelen vonua e kenda ntar maki tiku na mbeleti kanda utango maki kenda ena nonta ntem dambe na seat belt lebu nga una na pasindia sara nga resa nga tunin doon tarna seat belt ni rantambe ena lomo ni motoka ay kon raiva no mui tabi mo na nga raiva tiko ni raba nga una sara pondi kina na no mui pasindia mer na ntar tiko na non rembele ti ntar tiko na seat belt kini karua na impairment ni kon raiva tiko ngay while being impaired by alcohol drugs se fetike nyo wawale gwe baka tata o na numun reba baka binaka se o tori se ngun mbek mai se o tori we nganga tiko gwe on reba gwe na reni baka lenga na numu baka tulewa na numu baka umotoka se baka ulori e ngau nisala ake ni katolu na baka ulori baka tatole se na numu sibiti mentantau raiva ni ke baka enraki susua menta garona nda la ko ma lua nda bena numi ni sa ngi kenda nga nda bakan takati ngun sala le butale er bakan takati tinga na ngun sala so sar ngin re bo so san re maka wa mata umbe kan re ngun sala so er sang sar ni bakati ki ai kombe ka san re bo bitu bil sanga bul nem baki en non de kediti ko na ngun sala kediti ko menta do be bakan numi pata kena distraction ya go ne kena bakan takati ko na telefoni na ngun nin re se ninda abe tala no tiko kamen ni yali ngoni yali maina nonta bakana nanu maina nonta ndrebe tiko akere tiko kina be kenta kele sara nando bakau to

0: te mana tau na sera ke mata ni selala e na sera ibe na nungu dina asip tinga wikenda na tini kando e na tini kalima na miniti e na bongi nipi naka endai bongi nipa rambuka katini ni singa ni bolo chulai ronondolu orosanga bolo kaona iya artu tukuna tikna tambana ni nraki meibiti ni dona bolo ngosa dona bolo mbata mbata sarama ibanua artu erasanga ibakila na dona mbata mbata ngosa ando teni sarama ni bimba kikede sabo onandari batu mainandari batu Erto na mada wanga sangue o tingo leiado sar na viu po individu na degrees 9.7 degrees na bat batar to bakila mai na mai nandari batu e o rani bandina tan bat batar mai nandari batu ni do tingo mai ibiti do wala kana do oni ni serreki me kita undang wala sa kena buku ni soli ya na korni basu ina dala kita undang na tiku-tiku pengalal atau na tiku-tiku na merana tinang i koroto undang naka nambat tempata kita kita undang laku kia nyo laku na tiku na uziwai nyo laku uziwai karuangan nyo sili tiku na ice water na lebu ni mata mata ikia akiri misa leba kila ya iranda sama tau tubira gano wana kita wale zake ya abate kira wana nartona nungu momo nartona ngani tinangu kita gai wain dati ngana mata gile me kita leba kata-kata nisa tumbu tu na lobo me kita leba dawa kata-kata ya ni mbite sani lobo kita utatangga bina buku ni mata mata ya iranda ngoni kia na t-shirt ngana tersa sila kala karabili zeki boli tu batu-bata mereka kembali sambil berkila yang tertukar dengan tempat yang rakyat mewiti dan terima to record the lowest minimum temperature in Fiji the first 10 days of this month in January 9.7 degrees orto may mati tin kawa po di lima 14.5 degrees ay vonong balabu 14.6 degrees ay ang wasangay orto inabua 13.8 degrees Tartu tukuna temanin raki sanggai makan dua me basarango na lebu ni batembata era sotaka ya lele ke asabe tutu tutu ngana batembata ngo yo kalanje indo zio na degrees di lewalu ya Nerto tu kuna tipo ni sena toso chunga na ronia da basar na bulo kusita na batembata era na sotaka ke
1: Kersera bina numi Bekim ni na sema tiku mena lama ni mbuza ni walu bina kabale buna dole wau tiko kena karavitavi ena tiko viso tu tiko seni mila tapi telang arto na turungan ni utama chapo ndo mbulo bina kabale buna ndo sema tiku mai ena vimbo ni warumbu kaserengo minum ndo Sani mulia tapi telengar tu na mata bu vale mai oni hanga bule bina ka ndila fifita akuila serengo me numdo bina ka vale bina sami tiko mai koki wain dembala ke na kambu ndila ikande au ndi bana matamu

0: You're now listening to PM in Fiji.
1: Kalitui na sere vaka ole ni au. Sa koto pe tanga ona ni sa sivi na tini kandua e na rosa na bulka dio ni miniti. Peke minsa kei se mamae ni mbula binaka na sere ngo ni votai tiko kina. Na wabi ni binaka tali tiko ngawe i wambula tali tiko ngawe ni peke mni na sema tiko mai e na live stream. E na pmn.co.nz ni mbula binaka. Talanga na mai tei e buruburu tapanga ni sema tiko mai kina na mbongi vinaka ni kua. Sere ngo menomu ni.
2: O tara talanga, vero na vitini na thawa, ve i Mosese wa take Luisa, tala kina ve Ruisi, do bula vinaka na Vita Mani, vinaka vali bune sema tiku mena mbunga vinaka endai, sere talanga nko do sana numiti ke nikino, kere i maramata o Luisa, ve waka ngataka sara na sere ngo.

0: te mō ke nevo kura e nā tomo i tiawe tau kula e nā sere kodha kodha ni alamamo. Sa sivti ngobi ke ndana tini kando e nā tolu sanga bulu kawa le miniti. Di tau ato sa tolu sarti kuna ngona bila kitali tini me idhava na nā ndaro vinka rabi na mbongu vinaka entai. Da babi ni vinaka tiku vire kete sara. Nā ndau ni veitu koni nā vata vata vinaka ngoni PMA ni Fiji na nonda tau sema voli tiku mai. Nā nonda prokaramu e nā vimbongu kete sara ni varu mbuka mai na tolu kina tini karua na kaloko. Nā sere tarabu ngonto sa vote tika ni kina na bu vale ni solo rendi di me Hamilton ambule bena ka solo bena ka vale buna dau veto koni bulti me na sema tik mai na varong tik mai kere ser tik mo solo nbungi bena ka ndai ado sana num tik ni kem ni bet ken num do bu vale bata ka kina sa ni ngule za bi lite he ni bono ke lo sana na ngiri e Palmerston North na bu vale na kore wangalebo mata mata o suli o honugava o JJ o Choni o Tali bati KD sanga ningule thabi orto na my Bundle Wetlands my Brisbane o wasi madha wangani sani ni arona vite dini na maki arto na vite nani na roko zina vila kemba waka mbibi uwe rona vite dini lala irondo zimbi takatiko na timi ni New South Wales ando mbole vinaka na vite nani bimbuni my Bundle Wetlands na mbungi vinaka ndai sere tarabangondo sana numi tike nikina tamaru tona viti ones Oli Nita. I ai Nita. So tal baga na vetin gor Nita.
1: Ah, marto no nunta na kina na matabu vale mai tepu ke bulu na ka edi dele betiki mai na du ruki. Ah, no nunta tinga na ser ngo mai one hanga ndo bulu na ka matabu vale na fifita, bulu na ka dila, bulu na ka kuila. Ah, na ka vale na semeti ko mai na mbongi bin na ka nikoa.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Aile aba dirolo ma serea. Nda mo to na da ka ni mana ke ulin vir vir e na sere ni nda tuku tuku ni tu. Sa voting of weekend 10 minute e meeting karon ka lokan nam bungin dai. Ya sa me sa batal tinga go na ngani rongo na ni ben gravi na ve ka ni ru en bungi bena ka ndai. El no turang e view wat ke ya ditau Olivia ditau ni ta. Olivia mbolo tingidi a kero ba bini bena ka tingani weekend ni ke sara. Na vi tuku ni politik mai kene se amati kumai na batna tawa tawa tawa kango na luwe ibiti na PMN Fiji se pama na ibiti na vei Singapore mbuket sara mena tolu kine tin karua okla ni do laka laka walanga na ngona ni toto kutu na bingka rabi sa me tin karu tala ngona kaloko iya at sato stik na vitala noa adha katika na vitala noa mena lorai mena toso tali tiku na nonda ngona ni na luwe ibiti mena adha sara tiku na matakilili ni mataka mena na kaloko ya savana ni vina kiti sana kiti savana ni vaka ni tiko ni na ndonga na ngono leka leka ngo sana tiko buteki na nonda paru karamu wo en na buku ni kena to sa itali tiko na nonda ya wani vinga rabi mea la sara tiko eni ana mataka lelai ya kira savana ni vina ka havana ni vina katal tinga ni vikim ni kiti sara na buvale vi na buku ni mwini madha mbalabu ni vathengi thangi nda ndoni makatiko ngo ni na ndoni mwini madha vina ka vikenda menda maruri tiko na mbula ndapi lomani pakelebu meza pranondangu nukataraba ni teimu wadhi takamanda